0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kaning mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 09

0: love.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nga karoon na tingala man siya nga pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalo pre
4: unsang gipatay ko sa iya
3: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
5: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ka-cute ni Maoy! Joy
6: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakboyan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, o sa kababae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang myoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma, walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy, daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae, walay masinati nga sintomas o matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gi maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: out of 5.7.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag kita nga, no, subong beauty soap na blaho na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamot, tas mot, galakag ka, lumo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days. Amo na naro, nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7 Enjoy!

0: Sing asagol sa okira kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-grilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 09771825833. 09771825833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Wala ka po aniya, please. Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag ka. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplat langod ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak ko.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dyan ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tanggana na good na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda, mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro, dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol! Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakakay-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Pinoldoy ako ya kay allergy di siya sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan ka nang magduga manggod niya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya ni sulay ka nang inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pagkirang pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Eh, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang kidiyaki vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang kidiyaki vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining kidiyaki vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay kidiyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa kidiyaki vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa misahin kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel di ay ni kuya. Mula man ganito, Mami Joy, ang text nga ito na tagapagtagad, wa na kita igong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan ka aing salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: Music. 105.7.
1: 105.7. Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Udto na joy.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano mangkot akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin, dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga akong mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.

0: Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
3: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamanggo siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Unto the joy. It's such a good vibration. Unto

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong puan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.

0: 105.7
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pankreas, ana God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastilan pagka-addict. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol. Muna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreya. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab na mo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ginaawag na mo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw na to si Kuya Loy para na po sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kini ka food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kini Yaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kay natabang sa akoa ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aine, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayo yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong puson. Sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatras ko sa Yaki Oil Liniment, nawagtang na yun ang kasakit ni ini. Si Lynn de Aine diri sa Bantolinaw. Wana kita igong oras mami Joy sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Tama si kayo sir, wala ganun po. 20 gani, 5 katupa dito sa lakaw kayo, kahit sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog yung Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umailain nga, wag yun makauli yun kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa yun.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 7 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Nako, gimingaw si Mommy. Dugay-dugay jud ang absent, no? Pila 2 weeks ba? Oo, usahay manggod ka ng ato ang mga buluhaton nga gikinahanglan gayod tapuson o usahay pod maningil silawas, no, nga magpahulay mauna. So sensya na po mga ka-joiners kung medyo natagalan bago nakabalik si Mommy. So ito na

Po ang ating programa nga Dear Mommy Joy. Kumusta po ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim diha sa kinatibuk ang Misamis Occidental. Kumusta po mga ka-joiners? Ug ingon man sa Bislig Surigao del Sur ang nagasunod sa 99.3 Wow FM. Og syempre ang ato ang mga ka-joiners sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, kauban nato sa Caraga si Dandalandan, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Og syempre sa 102.3 dinhi po sa Cotabato Province, og sa tanang mga lugar probinsya nga maabot sa ato ang istasyon, ang 102.3 Joy FM. Kumusta po mga ka-joiners? Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Medyo fully book po ang Elay Hotel nato karong adlawa, no? Sorry kaayo ni adtong uban nga ulahing nakapareserve, no? Oo, ang bakante na lang nato ang mga function nato sa Trippy Farm. Ang tanan dinhi sa ato ang Elay Hotel sa Kidapawan, medyo puno po tayo ngayon. Para na rin po sa kaalaman ng mga gusto po na magdaos ng kanilang seminar o anumang okasyon dinhi sa ato ang lugar. O thank you kaayo sa mga ahensya sa nagkadaiyang gobyerno o pribado na permi naga pahimutang sa ilahang mga aktibidad dinhi sa ato ang Elay Hotel and Resort. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Nabanggit ko na ba na nasa Caraga si Dandalandan, and very soon, no, kanang ato ang radyo diha sa Caraga madunggan na pod na sa KTL. Kinatibukan sa KTL mga ka-joiners. So tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: 13 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya malaya po kayo na magpadala ng inyong mga mensahe, padala ng inyong mga greetings dito po sa ating live mga ka-joiners. Kaya thank you for watching kay Charles Yam Gunsi Usman. Hello daw Mommy, shout out sa Usman at Gunsi family and also kay David Gunsi at Lola Lilia Gunsi, sa aking mother-in-law si Gloria Usman. Thank you Mommy, greetings coming from Barangay Kigan. And also from Jane Kadangdang, good afternoon Mommy, shout out sa ko ang papa na karon diri sa Balay na Minaw, shout out ko sa akong uyab na si Rolby Lintua na akaron sa Bukid. Amping kanunay diha ang and request kog song Ikaw Pa Rin ang iibigin. Ayun. And also from Dato Aban, Mami Joy, ngayon ka pa nakabalik. Sorry, good. Ngayon lang ako nakabalik. Oh, na-miss ko na pala ang boses mo, Mami. Thank you, kaayo Dato Aban. Great ka pa sa Lucky. So, Family Aban, Abas, Bakana. Thanks, Mami, sa pagbasa. Sukran, Dato Aban, for watching. And also from Janjan Magno Vlog, Mami Joy, shout out din ako, ako ang uyab na asalimindog si Grace. Ay, lumalove life si Janjan. And also shout out daw dere sa Lapinigan, Mami. Ayun. Selky Domingo, thank you for watching from Lang. And also from Halya Iman, Mami, shout out dito sa bahay kina Mario at Mama na gumagawa ng kusina from Bulaw Aban. Nagpanday sa inyong kusina. Ayan, thank you for watching guys at maraming salamat sa pagpadala ng inyong mensahe. At 16 minutes na po makaraan ang alauna. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon Mommy, tawagan ko sa pangalang Verna. Ipaambit na ako sa imuhang programa kining akong suwat. Gusto lang na ako bisan gamay makaginhawa ko. Mabawasan ang kasakit sa ako ang gibati. Kabalo ka Mami, pobre man ang akong mga ginikanan. Pero luyo sa amo ang kapobrehon, mao ka na ang nagahatag og paningkamot sa ako ah. Mauna bisan bata pa ako kani adto. Nangita gyud ko og paagi kung unsaon ako nga makaiskwela aron makakita og trabaho aron makatabang og pamilya. Pero wala ko gipasagdan sa Ginoo. Ang tanan ako mga paningkamot iyang giubanan. Nakaiskwela ko. Adunay mga tao nga midawat nako para makaiskwela. Og hangtod nga nakakita ko og trabaho og nagkapamilya. Usa sa mga hinungdan ko nga no nga nakauna-una pod ko og minyo Mami tungod sa kalisod. Abi manggod na ako kanang akong pagminyo. Maoy makahatag sa ako aog kahayahay tungod kay kung naakay bana sa akong pagtuo. Matabang tanila sa ato ang mga panginahanglan, sa ato ang mga problema na akay kauban para atubangon ang bisan unsa nga hagit sa kinabuhi. Tuod man, dako kaayong sayop. Magmahay man ko pero wala na ko'y mahimo kay ni adtong higayona. Aduna na ko'y duha ka mga anak. Magmahay man ko tungod kay sayop ang lalaking ako ang napili, pero sige na lang. Tungod kay naamampod ko'y mga anak. Kabalo ka Mami, halos makalimot na ko sa akong kaugalingon. Kulang na lang kumabuang sa pagpaminsar kung unsa ang ako ang buhaton sa diyang nahibaw-an ako. Nadaghang babae di ay ang ako ang bana. Nagdungan og kabuntis ang tulo ka babae o tulo ka mga babae. ug kana dako kaayong responsibilidad sa ako ang bana. Busa sa ako ang pagkahibalo, mami. Akong gibulagan ang ako ang bana. Kay halos di naman makauli sa amoa. Ako na lang mampod ang nagpanginabuhi para masuportahan ang akong mga anak. Gipasagdan ko na siya ug akong gihangyo nga magbulag na lang jud mi sa maayong kabubuton. Ug tuod man nahitabo gayon. Ug sa among panagbulag wala na koy gihimo. Kundi ang adlaw gabi'y magtrabaho kutob sa makaya para mahatagan ako og maayong kaugmaon ng akong mga anak. Daghan kaayong na-miss nako sa ako ang kaugalingon. Dili na gani nako halos mahinumduman kung paunsa ako. Gumikan sa pagkaminyo nako sa 22. Dayon nagkabuka ko ang bana sa babae. Nakalimot na ko sa ako ang kaugalingon. Halos dili na nako gusto huna-unaon pa ang tanang kalisod nga akong naagian. Abi nako, mami, ang pagpangandam o paghatag og maayong kaugmaon sa mga anak mao'y maghatag sa ako og kalipay. Oo, tinuod. Malipay. Pero niadto lamang panahon nga gagmay pa sila. Pero niabot sa punto nga igo sila nagkabuot. Mga minor de edad pa lang nagadesisyon na para sa ilang kinabuhay, ilabi na sa akong anak na babae. 15 anyos pa lang nabuntisan na. Og masyadong naimpluwensyahan og lalaki. Wala ko nagkulang. Muna nga dili gyud ko makumbinse nga mapariwara ang mga anak. Tungod kay nagkulang ang mga ginikanan. Puwera na lang ni adtong mga pabaya nga mga ginikanan. Pero sama sa ako ang giingon, halos makalimot na ko sa akong kaugalingon para sa ako ang mga anak. Og wala ko nagkulang para sila pahinumduman, giatiman og maayo, gihatag ang tanang panginahanglan. Pero dili gyud ay maabot sa punto nga grabe ang gihatag nga kasakit sa akong anak na babae sa akong kinabuhi. Pero bisan pa man og naingon ato siya, giagwanta nako ang tanan. Giatubang nako kini, gipadayon sa pagpaeskwela. Padayon sa pagtudlo nga maghuman gayud sa pagtuon. Ay walang wala gyud ta. Maurang na ang inyohang pag-asa ka ng inyong pagtuon nga makahuman mo aron makatrabaho mo og tarong aron magkinabuhi mo nga matarong. Oo, mami, mahuman niya ang iyang kolehiyo pero igo rapod nga nakagraduate, nabuntis na pod og sa laktod nga pagkasulti hangtod karon nga nangapuna ako lang gihapon ang nagabuhi. Wala na ako igsapayan. Saman akong mahimo, inahan man ko. Himuon gayud na ako ang tanan para sa ako ang anak. Pero ang sakit kaayo, mami. Kay dili naman siya maminaw sa ako, ah. Para niya ang tanan ako mga istorya, walay pulos. Paminaw na ako, wala ko'y pulos ng pagkaginikanan. Kay dili naman paminahon. Luyo sa ako ang mga pag-antos, mga pagsabot sa kadaghang mga kasaypanan nga nabuhat nila sa akong kinabuhi. Pero padayon lang gihapon ko nga nagasuporta. Pero kanang moabot na sa punto nga singkasingkahan ka na. Kanang moabot na sa punto nga suklan ka para lamang ilaban ang pagpanghimakak o ang pagsunod sa impluwensya nga dili maayo. Mao ka na ang pinakamasakit para sa usa ka inahan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, nganong nag-antos man ko, nganong nagpakamatay mang kong paning kamot para sa ilaha. Nabisan ang pagrespeto, dili manggani nila mahimo. Dili manggani nila mabuhat. Sakit kaayo palandungon. Namura ba ang tanan ni mong isulti? Walay pulos. Usahay madamay na lang ang laing mga tao. Tungod sa mga frustrations nimo sa imong anak. Sakit kaayo. Sama sa akong gisulti nga halos makalimot na ko sa kong kaugalingon. Wala na ko'y gihuna-huna kundi kung paunsa nga mahatagan sila og maayong kinabuhi. Pero inigmatigulang na di ay ka. Baliwala ka na lang. Singkasingkahan ka na lang. So makaingong ko nga tinuod gayod. Padili ang ngayon gayod ihatag ang tanan sa imuang anak og isalig. Umagsalig ka sa imuang anak. Kay dili gayod di mo masiguro nga adunay mga anak na maimpluwensyahan sa mga bana o asawa na mas ilahang palabihon na kaysa ginikanan na mao'y nagpakamatay para mahatagan sila ug maayong kinabuhi. Busa na abot na ko sa punto nga dili na ko. Ayoko na. Di kapoy na ko, mami. Kapoy na kaayo. Ang ilang gihimo maulamang ang pagtagbaw sa ilang mga kagustuhan sa ilang kinabuhi. Pero magkasakit ka, dili lang manggani mangutana kung kumusta ka na. Magkasakit ang inikanan, dili na manggani mangutana unsay gusto nimo kaunan, ma. Kados apa man ka nagbati ana, ma. Panama ato tag doktor ato nang ipahiling. Ikaw nga ginikanan, ilabi na kung tigulang ka na. Imuha mang gyud na nga pangitaon sa imuhang anak tungod kay wala mang ka magpabaya sa ilaha. Ang tinuod, isa sa mga hinungdan kung ngano nga ginaatiman ang mga anak tungod kay naghuna-huna tanga og matigulang kita. Sila na pod ang mag-atiman sa atoa. Pero dako kaayo ka na nga kasaypanan og dako nga pagtuo. Kay aduna gayoy mga anak nga dili na gayud mabati og ginikanan. Ilabi na kung anaan na sila sa kahimtang na ang tanang gusto nila makuha nila. Para nila usa na lamang kasamok sa ilang kinabuhi ang ilang ginikanan. Para huna-hunaon nga maoy mamahimong babag kung unsa man ang ilang gusto. Maongke ni Mami Joy. Ang nga tumang kasakit nga akong kinabati karon. Maibog ko sa ubang mga anak. Inigpila na gani kaadlaw dili na makabisita sa ginikanan. Bisan magsigig istorya sa cellphone, bisan og magsigig message. Pero gusto gyud nila nga makita sila sa ilang inahan og makita nila ang ilang inahan. Mao ka na ang tinuod nga nagahigugma sa ginikanan. Bisan unsa ka busy, bisan unsa ka layo, naapirmi ang kabalaka. Pero adunay mga anak na wala gayoy pakialam. May ubang mga anak diha nga agi-agian ka na lang. Agi-agian na lang kumami. Wala kao dili manggani mananghid. Ikaw nga ginikanan magsige na lang og pangita. Kay wala man sila mobiya sa ako ang poder. Tungod lagi anang gusto nila ang tanan-tanan. Ikaw ang managot. Og sila igo ra malingaw sa ilahang kaugalingon. Sakit kaayo. Lisod kaayo dawaton. Mas maayo pa ang ubang tao kay mubati pa. Gamay nga tabang nga imong mahatag. Grabe ang pagpasalamat. Mamroblema kung unsaon nga makabalos sa imuha. Pero ang kaugalingon imong pamilya, imong anak mismo. Sakit palandungon nga nidili mubati. Og susama sa gibati sa ubang tao. Kabisan og gamayng tabang. Grabe makapangita og pamaagi kung unsaon nga makabalos. Usahay magsakit na pirmi ang ako ang ulo. Usahay makaingon ko nga siguro sila gyud ang mamahimong hinungdan. Mamatay na lang siguro ako tungod sa ilahang pamatasan nga wala gayud sa lugar.
1: Muabot dili lang man magsusi sa ginikanan. Mabati gayud nimo nga dili na bation og kahidlaw. Unya ingnon pa nga mahadlok sa imuha, mahadlok sa ginikanan. Unsa may angayan nimo kahadlukan kung wala kay sala nga gibuhat? Pero kung daghan ka ikag mga sala, ilabi na ang pagpamakak og ang pagpanglimbong sa ginikanan, ang pagtinago og gadaghang mga butang. Dili mo gayud malikayan nga magbaton ka og kahadlok. Kay siyempre, nakailag yun ka sa imuhang ginikanan. Ang pangutana, kung nakabalo ka nga dili na niya ikalipay, nganong imo man ang gibuhat? Samantalang sa tibuok nimo kinabuhi, hangtod karon, gibuhi ka lang gihapon sa imuhang ginikanan. Sakit kaayo palandungon, gibiyaan sila sa ilahang amahan. Pero karon, ang amahan, mas ilaha pang tagdon. Tungod rapods ako ang pagtudlo nga higugmao nila ang ilang amahan, bisan pa man ang naging irresponsable sa ilaha, tungod kay amahan na nila. Pero ako nga nagatudlo, og maayong pamatasan sa ilaha, og maayong nagabuhi nila, ilan ang gikalimtan. Mas gusto nila nga, itugyan ko sa laing mga tao nga maay mo atiman, kaysa sa ilaha, na sila mismo ang akong mga anak. Mami Joy, unsa may angayan buhaton, ilabi na karon nga, husgan pa ko, ihatagan pa ko sa Ginoo og higayot nga mabuhi, nga aduna pay kusog, may lakas pa. Unsa ka ang maayo nga buhaton sa ingon ani nga klase, nga mga anak? Pakita man gyud nimo nga wala gyud kay masaligan. Wala kay maiasa sa ilaha. Kay karon pa lamang bisan og lagsik pa ko. Ibali wala na ko sa akong mga anak. Tudloy ko kung unsa ang angayan ako nga buhaton. Daghang kaayong salamat og didi na lang kutob. Kanimo matinahoron. Verna.

Dear Mommy Joy. 38 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Jim Pisukan. Good afternoon, Mommy. Shout out di ay nako ako ang mga igsuon nga naa karon sa bukid. Kumusta na kaya sila? Og sa tanang nagapaminaw diha. Og shout out po di ay ko sa Pisukan. Og na family. From Jeljan, Jelhan Bulaw, Aban Maulaw. Mami, salam lang sa family Aban at kila Ina, Hania, Nana, Nana. Thank you, Mami, from Bulaw ng Matalam. Syukran, Mami. Merly Monson Manggob, maayong hapon, Mami Joy. Shout out ko sa ako ang Mama Florenda Monson Wating diha sa Taoka nga manay. Kabalo ko, naminaw ka sa programa ni Mami Joy. Ayan, dagan salamat kaayo sa tanang mga taga-Manay, sa mga taga-Tarragona, Matis City, Lupon, Banay-Banay, San Isidro, labi na, no? Oo, dagan salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw. Kanang mga naka-live karon diha, no? Basig pwede muhangyo kung naamoy radyo sa balay, paki-tune in daw po ninyo sa 105.7. Ayon, 105.7. Yon, Joy FM po yan. At dinhi naman po sa North Cotabato o sa uban pa nga mga lugar nga maabot sa ato ang programa o kung naamoy mga radyo, i-try ninyo sa 102.3 Joy FM, mga ka-joiners. So, thank you so much og sa tanang mga adunay kaarawan karon, no? Karon ay June 22. Ayan, happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. At sa lahat ng may mga sineselebrate po na anibersaryo, happy anniversary po sa inyo. Merly Monson Manggob, maayong hapon, Mami Joy. Shout out sa ko ang Mama Florenda diha sa DHA sa Taoka nga. Tapos na to, Dato Aban. And Regular Gray. Shout out, Mami. Bongbong, Antoy, napo di ay may Antoy, Julia Ogdolsi, naglanog-lanog ang Joy FM diri sa Pikit, North Cotabato. Ayan, nadaghan kaing salamat, taing hapon sa mga taga-Pikit. And also from Rasul Bakana Iman, pakigreet lang sila Hania dito sa bahay from Rasul Iman ng Marbel. And also Miriam Palik Leonardo, Mami Joy, shout out ko sa ako ang palalab si Rafael Leonardo sa Bato Makilala, gikan sa ihang love si Miriam Palik Leonardo. Salamat, Mami. And also Cecilia Ladera Ruiz, Mami, nakahilak ko sa letter sender. Looy kaayo, walay pulos nga mga anak. Kung nakadungog man na sila karon, anaon man na sila, inigkatigulang nila sa ilahang mga anak sunod, sakit sa dughan. Mauman. Salamat kaayo, Cecilia. Mga ka-joiners, 41 minutes na po, makaraan ang alauna ng hapon. Babalikan na po natin ang ating letter sender na si Verna. Magandang hapon sa iyo, Verna. Kabalo ka, Verna, daghang makarelate ng mga ginikanan, ani, no? Personally, daghan gyud kong nahibaw-an ng mga ginikanan nga grabe gyud ang paningkamot kay para gayud sa ilang mga anak. Bisan unsa kalisod, kinahanglan nga mapaiskwela gyud. Ang mas masakit pa adunay uban nga mabaligya, maprinda hangtod nga mailit na lang ang tanang mga kabdangan nga ilahang ipangprinda para mapaiskwela ang mga anak thinking na inigkahuman ani, makatrabaho, lokatundra, aray. Sa dihang nakatrabaho na, halos dili naman hinuon mo ila o ginikanan. Oh, inigmukiring na ang cellphone o niya pagtanaw ginikanan ang manawag or mo message. Ang huna-hunaan na unsa na pampud ka ni. Mangayo na mangyudpudpud siguro ni. Sumauna ka ng usahay, no? Kailangan mangyud nato na maging responsable sa to ang mga anak. Pero kabalo mo, kanang dili gyud nato ihatag sa ilahatanan. Oo. Kanang mga batanon pa nga mga ginikanan karon, ayaw gyud mo, no? Hatagi pod, bahini pod ang inyo ang kaugalingon na maging malipay mo. Dili nga ang sa tanang panahon, ang inyong anak na lang gyud ang inyohang huna-hunaon, hangtod nga halos makalimtan na ninyo ang inyohang kaugalingon. Dili man tanan mga anak, pero kasagaran sa mga anak, ilabi na og maminyo og dominante kaayo. Oo.
submissive ka ayo, okay man gyud ang mag-asawa na maging submissive ka sa husband nimo or wife nimo, pero dili sa tanang butang, ilabi na kay kung ang masagasaan na ang imuhang ginikanan. Huna-huna ang kanang imong misis, kanang imuhang mister, kanus ara mo nagkita. Pero ang imuhang ginikanan, maoy nagmatuto nimo, labi na kung inahan, maoy nagabuntis, gadala-dala og siyam kabulan sa pagpanganak ang pikastiil na asalubnganan. Kabalo mo, ana, labi na sa mga anak ng mga lalaki, grabe ang kalisod nga gianto sa usa ka inahan. Unya pag-abot sa panahon, ingon ana na lang kasayon. Makadumdum ko, mga ka-joiners, ni adtong sa akong kabatanunan, nagapanarbaho pa ko, na ay nag-istoryahan na yung kauban ako sa trabaho, mga lalaki, nang hinuktok ang isa. Siya pare, hinuktok lagi ka diha. Siya pare, dako nakaiko gasto sa ako ang mama pre, na ospital. Pila na'y edad pre? 60. Ah, pwede naman na. Ibig sabihin, pwede nang mamatay. Pwede nang dili na patambalan. Dili gyud ko ato makalimot hangtod karon og gana nga mga butang usapod sa ako ang ginakahadlukan. Kay usapod ko kainahan nga ang tanan himuon para sa anak. Pero really, dili gyud ta makasulti. At the end of the day, ang imuhang anak nga imuhang gisakripisyohan nga dito na ang kinabuhi nimo tanan hangtod mga nangapo na ang uban. Oo, ang apo nangapo na pod. Naalang gihapon sa imuhang poder kay imuhang gibuhi. Kay, pero pag-abot sa panahon, inigtigulang ka na, singkasingkahan ka na lang. Alam niyo kanang pinakamasakit, kanabitang mag-istorya tanga murag, ang tanan natong giistorya murag wala kay pulos. Dili ka paminaon, singkahan ka, kanabang wala na kay kwenta, mauna ang sakit yun kaayo. Unya, una-una-uni mo, ang nag-ingon anak sa imuha, imuha mismo nga anak, unya suklan ka kanang makita nimo nga magpangagot kanang kaayo kanang gustong-gusto nga sa bunutan ka, ah daghan ang mahitabo ba sa ingon ana ug aduna gyoy mahitabo nga ang mga ginikanan itug ikanang ituklod pa. Oh dai mga inana, dili gyud ma kuan makapugong sa ilahang gusto buhaton. Ilabi na pag-abot na sa kwarta, makalimot ang mga anak na kanang kung unsa man ang naa ang inyong ginikanan, dili na inyo. Dili na inyo na. Pinaningkamutan na sa inyohang ginikanan ug naging responsable sila sa inyo. Pero sa dihang nagkaugalingon na mo og pamilya, dapat maningkamot na pud mo para sa inyohang pamilya. Dili kay ang inyohang pamilya, ang inyong ginikanan lang gihapon, ang himuon ninyong responsibilidad. O ilabi nagmakatunong ka sa mga apo, oh, nga dili naman gani kabalo mo respeto pod sa ilahang mga lolo og lola. Oh, kay karong panahon na lahi na kaayo ang generation karon. Dili na nimo mabut-an. So inana na siya mo na ang ako ang tambag sa imong haberna habang may panahon ka pa. Istoryahan ang imong mga anak. Nga maningkamot pod sila para sa ilahang kaugalingon. Ayaw na sige problema ang imong kaugalingon para sa imuhang mga apo. Kay ang responsibilidad, ang may responsibilidad sa imuhang mga apo, mao ang ilahang mga ginikanan. Ginhawa pod. Mubo na kaayog panahon ang mga tigulang ninhining kalibutana. Pag nag-abot ka og 60. Oh, di ba? Thankful kaayo ta. Ilabi na kadtong mudawat og pensyon. Bisag unsa ra kagamay, malipay ka kay nakaabot ka anang idara. Unya pagkatapos pangayoon pa na sa imuha, na ultimo kanang imuhang na akay mga maintenance, dili manggani sila makaambag sa imuha, murag wala na na sa lugar. Mauna ang masulti na ako sa imuha, siguraduha ang imong kaugalingon karon. Oo, dapat mahigmata ka. Kung gisuklan ka naman gani karon sa imuhang anak, na gani man, ikaw lang gihapon pa ang nagabuhi sa ilaha, then how much more imaginin mo kung nakaratay ka na lang sa banig. Basin ang ilahang himuon, pakauno na lang kaghilo. Hiloan ka na lang, aron matapos ka na kay sagabal kaayo ka sa ilahang kinabuhi. Mag-ipon ka, magtabi ka na ng pera mo, hindi na lang puro sila. Kasi pag naakay kwarta,
makasuhol ka man og mubantay nimo, makasubeldo ka og mubantay nimo. Ayaw na, dili gyud ang ayan saligan ang mga anak, mga ka-joiners. Sa mga ginikanan nga nagapaminaw karon, ayaw gyud. Dako ka ayong sayop nga magsaligta sa ato ang mga anak, sa ilabi na sa ato ang pagkatigulang. Ug kanang moingon nga paeskwelaho nako ni kay aron pagkatigulang nako, na ana poy mubuhi nako. Ayaw gyud. Ayaw gyud na himoa. Naingon ana ang imong huna-huna. Himuon nimo nga paeskwelaho nimo kay responsibilidad nimo nga paeskwelahon sila. Pero para imuhang asahan nga sila pag-abot sa panahon mo ay makatabang nimo, ayaw. Kay masakitan ka lang. Masakitan lang gyud ka kay kung kana ang imuhang huna-hunaon. Ug pagkatapos dapat pagkahuman nilag eskwela, buhiin na sila nga magkinabuhi na sila sa ilahang kaugalingon. Kay ang masakit diha, dili mo hawa sa imuhang poder, mupilit. Mupilit. Magpabaga gyud na sila og nawong. Ilabi na kung naa ka. Mupilit gyud na, dili mo hawa, dili mangita og pamaagi kung unsaon nga mabuhi sila. Kay nagsaligra na sa imuha. Unya, kung naana sa imuha, pag nagkaproblema ang mga anak-ana, sa ilahaman mo dool, asa man sila, bago gihapon ni mo na, imuha gihapon ng problema. Kay wala may nowhere to go man ang ginikanan. Nga mao ang imuhang mga anak, ug mo ay duulan na pod sa problema para sa ilahang mga anak. O, hibali imuha ng mga apo. O, responsibilidad na sa mga ginikanan. Dili na ta magpatuntuin ana. Kung unsa ang kaya nato, pero dili nato gyud hurot-huroton para sa ilaha. Og usbon ko, ayaw gyud mo pagsalig nga moabot ang panahon gastosan kanila. Promise. Na ay mga sakit, na ay masakit o na ay gani masakit nga ginikanan. O. Nya na ay mga anak, pareho pwede naman nga adunay kanang tabangan na, dili man na bugat kung magtinabangay. Pero kay kung naa sa imuhang poder, bahala ka diha. Problema mo na. Oo. Ang ubang mga igsuon kay wala sa ilahang poder, wala silang pakialam. Nagilaliman ka ana, so mag-unsa ka. Oo, lugi ka ayo kapag abot sa panahon. Ug kanang pagkamanggihatagon, kontrola pod na. Maayo ra na sila, grabe ang mga pagdayig pag nagapahimulos na sa imuha. Pero tabangi sa makadaghan. Unya balibari sa makaisa. Di ba wala kay pulos? Dili na nila mahinumduman kadtong kadaghan nga higayon nga nakapahimulos sila sa imuha. Sa usalang kahigayon nga imong balibaran, wala ka na ikwenta. Inana na ang tao. Mintras nga adunay mapahimuslan sa imuha, buutan kaayo ka tanang mga pagdayig na sa imuha. Pero kung ikaw na ang manginahanglan pag-abot sa panahon, ambot og asa sila. Ayaw gyud na. Kanang maghuna-huna ta nga tagdagha tabangan nako, na ay nagpa-eskwela. Gipa-eskwela ang iyahang mga pag-umangkon. Kuyaw kaayo og mga kurso. Ang huna-huna nga at least na ay ingon ani nga kurso sa pamilya, kay pag-abot sa panahon makatabang. Ayaw. Ayaw gyud kay bisag isa ka adlaw pang hanuguna na nila sa ilang kitaon para maghatag og higayon sa imuha. Lahi na. Bisan pa sa mga magsuon, paggamay pa na, maayo pa kaayo ang panag-uban ana. Pero pag abot na gani ina sa salapi, ilabi na kong mga minyo na, lahi-lahi na na og interes sa kinabuhi. Naana na ang mga selos diha. Musulod na ang mga selos, ilabi na kay kong mga gahaman og kwarta ang mama, ilahang mga mapares, maasawa, ako ray nalungkot. Unya in love ko no? Sunod-sunuran mana, magsunod-sunuran. Bisag wala na sa lugar, sige lang gihapon og sunod. O bisan og nasagasaan na nakasakit na og buot sa ginikanan, wala na ipakialam. Ang importante nga, nahimo niya kung unsay gusto sa ihang pares. Inana na, realidad na na karon mga ka-joiners. Mauna nga, mintras na amuhala, enjoy ang inyohang life. Dili tanan nga kinahanglan nila imong tubagon. Hatagi pod silag problema aron makatilaw sila kung unsaon pagpaminsar
kung naa kay problema nga kinahanglan nimo nga solbaron. Na nakadungog ka, so inana ang imuhang buhaton, dili gyud tanan. O kanang aduna pay mga panahon karon, o ayaw gyud mo pagkamali. Kada matao ang bata, lahi-lahi na og henerasyon, lahi-lahi na og batasan. Ang mga ginikanan, inigdagko na ng mga anak, labi na kung kumikita na, hindi ka na nila kailangan. Obserba hiragod ninyo, sa bata pa, sit-sitan lang na nimo, mahadlok. Pero obserba hi karon, nayusa ka trabahante din hi, nagkuan, nagsuhid, nga ang kabuutan daw gayod kuno sa ihang anak sa gamay pa, wag yun daw siya magdahom nga mabalhin kini sa dihang naanay trabaho. Mutubag-tubag na sa inahan, mutubag-tubag na sa amahan, tudluan mo ingon, ah, di manak mao, oo, sayup na. Oo, kay nga no, dili naman magpangayo og kwarta sa inyo ha. Naa naman siya ay sariling kita. So buhaton na niya kung unsa ang iyahang gusto. O, dili na magpatambag. Kasabi, di ba dili na na siya muuli. Labi nagnaanay uyab. Adto na magpalaban sa uyab. Oo. Eh, libakon pa ang ginikanan nga walay pulos. Sige lang kumakasaban. Pero sa gamay pa, oo. Kaya ginapangayo pa ang tanan, na obedient kaayo. Pero sa dihang may trabaho na musukol na o ginikanan. Oo. Makalimot na kung unsa ang pag-anto sa ginikanan nga gihimo para lang makaiskwela siya. Naana dire, duha, tulo na kaginikanan. Ang nihilak yun sa ako, ah, kung unsao nila ng ilahang mga anak. Buhiin na na, og ayaw na pagsalig. Og muuli, o sige. Pero sa panahon magsila na po'y manginahanglan, ing narapod nga anak, pasensya na. Kay walang-wala yun ko. Anak lang na siya. Kay kung magpatubayan na nimo, ikaw rapoy makaluluoy. Inaot paunta nga kaning kaagiha, daghan ang makarelate ani. Kay sa tinuod lang, maugyod na ang panahon karon. Mga anak, wala na'y respeto sa mga ginikanan. Bisan pa o ginapalamon pa na nimo, natigulang na nimo sigig, buhi diha. Pagka matigulang na ta, tanaw nila, mura na lang tagtrapo diha. Wala na kay pulos. Salamat kaayo sa maong kaagi. Og hinaot nga daghan ang makaamgo karong hapuna. Ani nga sitwasyon. Ay mo chat pod sa ako ah. No, kumusta man? Ay, ang akong anak nga akong gipaningkamutan unta, abi na kog mo ay makatabang. Wala man gihapon, mauna ayaw na. Ayaw na mo pagsalig kay ngano? Dili na mo atimanon, magsama pa talaga ang loob ninyo. Huwag na kayong umasa. 4 na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Maraming salamat sa ating letter sender. O, matod pa bitaw ni Cecilia. Nakahilak ko sa letter. Kinsa di makahilak, makadungog man sila karon. O, kung makaamgo. O, from Nora Langkuwas, Mumalayag. Mami Joy, shout out my family sa Barangay Kigan, South OP, Langkuwas family and all Mumalayag family. Pakigreet naman po sa birthday ko ngayon, June 22. Oh, happy birthday sa'yo. More years to celebrate. Watching from Saudi Arabia. Fibilin di gumbis kasa, makatulo luha sa letters, sa letter mami. Daw, action ko kabalaka sa ako ang mga anak, kay wala na naminaw sa amua. Bisan budlay sa ako ang malayo sa ilaha. Ginantos namon sa ilaha papa. Kay karon pa lang nga bata pa kami, nagatigom jud mi para makaeskwela sila sa ilaha pagdako. Unta di maparehaan ni ako ang mga anak ining dako na sila. Ay, mauna ang ginaingon ako nga angayan gayod pangandaman. Kay dili ta makasiguro, sama sa ako ang giingon, kung gapangayo pa ang imuha anak sa imuha sa tanan niya nga kinahanglan, buutan kaayo. Pero pag abot sa panahon nga dili ka na kinahanglan, kumikita na, wala na. Muna ang pinakamasakit nga punto sa ato ang kinabuhi pag-abot sa panahon. So busa, dili na ta magsalig. Ayaw pag-expect og bisan unsa sa inyong mga anak para dili mo masakitan ang inyong himuon kung paunsa ka mo makatigom para sa inyong pagkatigulang. Hatagan man ta sa Ginoo og lugway nga kinabuhi, taas nga kinabuhi, kanang naagyod tay madukot-dukot diha. Muna importante kanang naay mga trabaho karon,
kung dili man gyud mo makasave sa inyohang sweldo, paningkamuti gyud niya naamoy SSS, naamoy PhilHealth, naamoy Pag-ibig. Kanang SSS ninyo, mauna na ang pinaka-savings ninyo. Kay ang 50% ana, kumpanya, or kanang inyong gitrabahuan mo o yung nagabayad ana. So, mauna na ang pinaka-savings ninyo, nga maabot man ang panahon. I mean, trasbuhi ta, makalihok ta, makakaon mang gyud ta, kay makatrabaho man ta. Pero inig panahon na nga, hinay ka na, wala na yung mudawat ni mo. Kahit papaano, kung mayroon kang pension sa SSS, makakaon gihapon ka. Kay og tigulang na ta, wala naman ta nagkinahanglan og daghan kaayo nga mga pagkaon diha. Kay ang gikinahanglan na lang man ka ng adunay mga maintenance, kay di man gyud na malikayan sa mga tigulang na nga naagyoy mga tambal nga gikinahanglan. Inana na, muna ang ato ang buhaton, mag-ipon gyud ta. Dili ta magsaba-saba, anak sa ilaha, kay lahi ra baning mga anak, mintras na apay nahibawan nga naa, di gyud na untatan, hangtod nga mahurot. Sige, happy birthday kay Madanlo Balilahon, puro man ni apelido. Okay, Ma'am Alin Iturralde, happy birthday kay Cons Alin Iturralde ng Caraga, Davao Oriental. Jobert Masinaring Kasupot, happy birthday. Eddie Somambot, happy birthday. Joyce Rivera, Uda Pagulong, happy birthday. Judito Sibyo Pingot, birthday din niya ngayon. Generous Tuyungan Bulaw, happy birthday. Oga kay Pastor Benti Pudan, birthday niya karon, happy birthday Pastor Benti Pudan. And also kahapon kay Marites Luayon Langido, oh happy birthday belated Marites. Rosemary Baukan, Clarissa Tanding, Kaiski Parason Kaligunan, Jazril Bantayan, Salinda Lel, ayun kahapon ni June 21. Belated happy birthday and happy birthday sa mga may mga kaarawan ngayon, sa lahat ng mga adunay gina-celebrate nga birthday karon og mga anibersaryo, happy happy anniversary po sa inyo. Mga ka-joiners, wala namang gyud tay oras. Daghang salamat sa ato ang letter sender nga si Verna. Relate kaayo, daghang makarelate ani nga mga ginikanan, ilabi na sa mga inahan. Sakit kaayo, kanang mga nagapaminaw diha. Grabe mo nga mga anak, kung buhato na ninyo sa inyong inahan. Kanang inahan, bisag wala mo'y maihatag, kana ba nang sa tanang panahon ma-text na ninyo, hello mama, kumusta? O nag-unsa mang ka diha, okay ka lang, okay lang imo ang pamati, naku, heaven kaayo ang inyong ginikanan, ana. Kanang mulakaw mo, mananghid mo, ngadto ko dito, pag-alap ninyo na anak ko, o bisag wala mo'y bit-biton, ana. Ana lang na mga inyong anak, mabati lamang sa inyong inahan nga ginarespeto ninyo siya o ginahandom ninyo siya. Lipay na kaayo na. Dili ka ng inahan lang ninyo kung aduna kamoy problema. Inahan lang ninyo kung aduna kamoy mga kinahanglan. Inaot kung naapa mo'y mga higayon nga mabago, mintras naapa ng inyong ginikanan, inaot nga makaamgo mo. Mintras naapa mo'y panahon nga mangayo og pasaylo og maghatag og higayon sa inyohang ginikanan. Salamat kaayo sa padayon nga pagsunod dinhi sa 102.3 Joy FM sa North Cotabato, buong South Central Mindanao, bisig Soligaw del Sur, sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM, ang mga kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, kauban nato sa Caraga si Danda Landan, ug siyempre sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Thank you so much mga ka-joiners, syukran sa tanan nato mga ka-joiners na mga Muslim. Sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa sa mga laing nasod, thank you so much mga ka-joiners, ug daghan kaayong salamat. Padayon ang pagsalig ninyo sa ato ang mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, ug kaning para sa rayuma o arthritis. Grabe na nagkakusog na kaayo ang ato.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makain ng pog, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oi, nak. Kun se meni ne kuha, ni mos glado se juhang iksam. Hasta manggamaya, ane? Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyo ang exam. Da, dili pa, oy. Ang akong katapad, mo'y absent.
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: 105.7 Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga mauy ginagamit sa cartilage, sa bukog o connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones o enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olifera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
2: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sad pangos, dihapla siya mo Yaki Oil sa gabi, dali ra kay naulian nga ako pod buntis man ko. Mo pod akong ginhapla ana. Ako mama, ang tudor mo pod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kun ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo na na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig gihugasan ni mo. O niya ang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako ba nagpalit ra gud ta nang Yaki biato lang sitingan nya. Wa may si minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo kay uban ang panalangin ang inyong produkto ba ning dutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya.

0: Pero naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3 FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog po mukhaon. Iya ka ni isa, buya ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nun igana ilang kaon.
2: Matagbong ka, paimno na ako, pangalan ako maha, paimno na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Katong Vitamins, kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod si mo tawanan ka kay kumahubog ka. Makalimot na yon ka sa kuha.
1: Dili na tinuod sweetheart oy. Ang tinuod gani ana. Kaganiha pa ko sige gunahuna og unsa imong pangalan?
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit ka. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado alas sala patay pasalamat in town si Marinemo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E, ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, Chad Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man eh, uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine, Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, tagagabi in. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Pariha raman ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gud mi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya ka pagkabuntag yan to ako na aray, siya ka pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Marini mo yan na diligan ng bulat.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
3: Duwa ka pad lang ang yan,
2: no? Duwa ka pad, wala na lahing kay wa may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Na ano pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Pagtrabaho, gawa na ako kakapoy. Nawala man.
1: Nawala ang...
0: Nawala ng sakit sa kong kwan. Kasing-kasing.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usupod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, paimno na ako, humali na kumahaw, paimno na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa mga lawat ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? makabalaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Hindi mo pa mapangakong tanga, tayo'y lumilipad.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Gala sa kamayong bundag na inyong tanan. Welcome ka sa inyong dulumanon. Gini ang tinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Martes sa pesa 23 ng buwan sa Hunyo 2026. Igala, good morning. Welcome ka sa atong dulumanon. Sa atong mga kaigsuna, mga mag-uma. Good morning. Manong manang. Sa atong mga tendero, sindera. Sa nga na sa atong mga merkado publiko. Siyempre sa mga sayong mamamalit, no? Sa mga ginikanan karong sayong kabugtaw tungkol kay Luna Estudyante. Sa iyong ganigamo na karon kanha sa ilahang mga dapog, maadyo nga buntag nga na kanimo manong manang. Sa mga drivers na itong ganas kadalanan, siyempre sa mga pasahero nga sa iyong nga nanukad, agikan sa ilang puluyanan, maadyong buntag. O sa tanan na itong mga kaigsunang mga mamumo, maadyo nga buntag nga na kaninyong tanan. Iga na, live usag kita nga madunggan karon in simultaneous broadcast kita nga na sa itong mga igsuong istasyon ng Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Igala, welcome ganis sa inyong tulumanon. O katangay mga detalye na mga headlines sa unya sa pagligid nining atong programa. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag. Headlines. Alang sa atong balitang lokal. Headlines. Oya, minor de edad patay, ano? Diin duha usaban ini, laing mga minor de edad ang nangaangol. Human nga may busikad ang usaka 40mm mortar. Dito nga bahina sa may Arakan, Cotabato. Headlines. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga, peace rally sa Cotabato City, gipatigayon nanahimong peaceful kuno sigon sa CCPO. Samtang mga questionable pondo dito sa Barmpa, imbisigan sa COA o sa Bangsamoro Parliament. Sa atong balitang nasunod karong buntaga, flood warning nakataas sa napulo ka mga rehiyon sa Pilipinas tungod sa bagyong Francisco o Habagat. Oy, sigun kagabi sa pinakaulahing update sa pag-asa mamahimong super typhoon kining maong bagyuhan eh. Pero at least dili mo landfall dinis na sud Pilipinas. Mula bay lang sa Philippine Area of Responsibility nga nalang sa kadagatan. Samtang sa atong balitang international karong buntaga, nakusog nga pagbusigad sa ras Lafan Industrial Zone sa Doha, Qatar, nagbilin oga kadaot ingon man pipila ka mga nangaangol. Samtang Trump nagbahad sa Iran nga subli sila nga muatake kon magmagahi kini nga ablihan ng Strait of Hormuz. Abi ko aduna na ni kasabutan eh. Atong siron na ang mga detalye human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Kulang sa dalawang beses sa isang araw, minsan wala ang panlugo. Bakit ganito kababaw isang pagkain nila?
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ito sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak nako nang kon, unsa manintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Oy, you know, manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, pintapad naman. Pabing, paramang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ora sa Pilipinas, 11 minutos sa Manamirabayang, alas 5 sa buntag, o sa laray karon alang sa atong mga balita, karong buntaga, unahon ta mga balitang internasyonal. Sa subli mayo nga buntag nga na sa ato nga mga silingan dihang dabita sa may Joy FM Panghil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa tubling sa atong balitang international, ginonsyon na karoon na ni Keir Starmer. At ubangan sa namulo ka mga sa 10 Downing Street nga siya ang mukanaog isi Prime Minister sa United Kingdom o leader sa Labour Party. Sigon kang Starmer, gidawat niya ang tibuok pagatahod nga nasa nanimong desisyon sa iyang parliamentary party o gadilit siya. Nadilit na siya ang mamuno nini sunod nga eleksyon. Si Starmer ang nagdala sa Labour o landslide victory

0: Astronomical Services Administration ang signal number 1 sa bibilakabahin sa Extreme Luzon na human ang Super Typhoon Francisco. Lagip ang Batanes ug pipila ka mga lugar sa Olohan ug sidlakang bahin sa Cagayan sama na lamang sa Gonzaga ug Santa Ana. Lagip na usab ang pipila ka mga isla sa Babuyan Islands ang maapektuhan niining maong maod nga dagan sa panahon. Uway na siplatan ang sentro niini sa sidlakang bahin sa Togigaraw City, Cagayan. 450 kilometro sa sidlakang bahin sa Apari. Unod niini ang gikusgon sa hangin nga 185 kilometro kada oras. Aduol sa tunga o adunay bugso nga abot sa 230 kilometros kada oras. O adunay central pressure nga 940. Alas sa 5:18. Samtang bisan ko nasa upat ang ihap sa mga namatay, human ang nahitabong pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan dito sa Tacloban City. Wana na kayanan pa sa pinakawahing biktimang estudyante ang nabato ni ining samad samtang kini ang ginalapatag tambal nga nasa usa ka bahay tambalanan. Gikumpirma sa Philippine Red Cross ang pagkamatay sa ikaupat nga biktima sa oras nga alas 7 kagabi. Adunay 15 pa ka mga magtutungha gikan sa San Jose National High School ang kasamtangang nagpaalim sa bahay tambalanan. Kay numdumang naaresto sa mga awtoridad ang duha ka suspek samtang anaan na kiningan hausaba sa ilang karsel o sa ilang kustodiya uban ang pusil nga gigamit ni ini. Ngagi ka na yung gipanagiyahan kuno gini sa usa ka pulis nga babayi. Samtang ang .38 caliber nga pistola ang nakarehistro usab sa usa ka security agency. Samtang ginabantayan karon sa Department of Agriculture ang epekto sa bagyong Francisco sa sektor sa pagpanguma hilabi na sa Luzon nga nagunang maapektuhan gayud niini nga nasangpit nga bagyo. Kini ang gilangkuban sa ginadibok ang 53,697 hectares nga standing crops nga maapektuhan niining maong bagyo. Kini ang gilangkuban sa ginadibok ang 53,657.72 hektarya nga palayan, 13,344 ka hektaryang maisan. Dakong porsyento usab nini ang pulos anaa sa seedling o reproductive stage pa lamang. Posible nga hilabihang mulapad ang maapektuhan niini sa mga lugar samtang gakusog ang maong bagyo kung asa initial nga napunting nga naapektuhan na ang Memoropa Region, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region, Cagayan Valley o Central Luzon. Sigon sa DA nga nakapalugwa na silag abiso sa mga regional offices nga bantayan ang sitwasyon sa mga mag-uuma o ang mga ugmad niining maapektuhan sa pagpaga niining maong bagyo. Alas 5:20, gilunsad na sa Bureau of Internal Revenue ang one-time tax abatement program alang sa mga micro taxpayers aron nga matabangan silang ayuson ang ilang delinquent ka mga accounts o makasugod-subli nga walay bugat nga palas-anon. Langkob sa programa ang mga negosyo nga adunay tinuig nga baligya nga dili mo lagpas sa 3 million pesos o adunay tax liabilities nga dili mo usos 80,000 pesos. Ang mga kwalipikadong aplikante ang adunay opo pwedeng mag-avail hangtod Desyembre 31, 2026. Sigon kang Commissioner Charito Martin Mendoza tumong sa programa nga suportahan ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuong mas dali ang pagasunod sa buhis o gimoong mas accessible ang serbisyo sa gobyerno.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kaduang gilangkuban sa atong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, maglibot-libot ta sa lain-laing bahin sa Mindanao.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahat na ni wala tabuan, buhok. Kaya nakinalutang, ganyan, yan, napahat. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kay Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
5: Makulit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana pong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sukat pag panganak na ko nang kuan. Mao sa manintaw ha ani oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Ay, ginoo mga ngungit naman.
8: Pero pag take o ganado,
7: nah, mintapad naman. Uy, parang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okera 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa imong mustong pasabot, sweetheart.
9: Laminin Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
6: Tunya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 24 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Madyo nga buntag nga sa atong mga silingan na diha nga dapita sa Maya Arakan na Cotabato. Madyo nga buntag nga sa atong mga taga-baryo diha nga dapita ang nagapanamatin ining atong turmanon garong nga buntag.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Gala live gihapon kitang manunggan garon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM at Davao Oriental. Sa laray sa atong mga balitang probinsyal, unahon tapaghagpat gining taho gikan na sa may Caraga Region. Din gipahigayon ang simultaneous exercise sa Surigao City Police Station sa pagbansay panahon nga adunay mahitabong bombing incident sa Old Public Market Surigao City. Gipadangat ni Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban ang Chief of Police sa Surigao City Police Station kabahin sa pagsusi sa kahanas sa paghandle sa mga senaryo panangalitan nga adunay pagpangabomba sa maong lugar. Gisalmutan kini sa mga ahensya sa PNP, SWAT, EOD, Bureau of Fire Protection, Caraga Region, Surigao City Traffic Management Office, Rescue Team, City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRRMO, aron nga susihon ang kapaspas sa pagresponde ni ining sambang insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipadayagan ni Agent Winifredo Alagabia Jr., ang Provincial Officer sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, Surigao del Norte Provincial Office, nga opisyal na nga gila isip drug-free workplace ang lokal nga panggamhanan sa Taganaan o 14 ka mga barangay niini. At sa seremonya, gidawat ni Mayor Diaz ang plaque of appreciation isip ang ila sa pagsunod sa drug-free workplace sa program samtang ang matagabaryo gihatagan usab o plaque o tarpaulin nga adunay mensaheng let's keep it this way. Matod ni Alagabia ang pagadeklara sa Taganaan na isip a drug-free workplace sa dili lamang simbolikong nga titulo kundi resulta sa hugot nga evaluasyon o gapadayong drug testing nga ginapatuman sa tanang empleyado sa lokal nga panggamanan. Giingon na niya nga ang pag-maintainer sa usa ka limpyo o white drug ang puwersa sa gobyerno ang mahinungdanon aron nga masiguro ang matunod-anon og opisyenteng serbisyo publiko alang sa katawhan. Gisubli usab sa opisyal nga ang kalampusan sa implementasyon sa drug-free workplace program sa Surigao del Norte bunga sa ligon nga suporta o commitment sa provincial government sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Ang maong programa nagapadayon sa pagbalikon sa disiplina at integridad sa mga opisinas, gobyerno o guban pang mga institusyon na dito sa ilang lalawigan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa mulukso na kita sa uban pang mga bahin na dinhing bahina sa Mindanao samtang atong ginahuwat ang signal gikan sa atong mga kaubanan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Lutsuan karon ang taho dito nga dapita sa may area sang northern na Mindanao atong lakbitan karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area sang Bukidnon. atong siren kini nga mga tao gikan sa northern na Mindanao. Napalawan sa tubig baha ang usa ka gamay nga tulay dito sa may Puroksay sa Bungbungon, Sumpong, Malaybalay City, human ni bundak ang makusog nga pag-uwan kagahapon nga adlaw. Gingong na isranda ng mga estudyante patabok sa maong tulay, busa daling girespondihan kini sa mga rescue personnel. Hinoon na wa may napadik nga na damay o naanod nini nga maong tubig baha tungod sa paspas nga pag-responde. Samtang adunay pipila ka mga bahing usaba gayo da didong dapita sa may Malaybalay City nga mga baryo ang naapektuhan nini nga hilabihang pag-uwan. Hinungdan nga adunay pagtaas sa level sa tubig ang pipila ka mga suba. Hinungdan sa pagkalangan sa pagtabog nining pipila ka mga mulupyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, Filipina Standard Time. Samtang nga nasikpaw sa mga otoridad ang 22 anyos ang lalaki nga giilang top 8 most wanted person sa maong probinsya human maserbihi kini nining warrant of arrest dito sa sitio Putawon na barangay Malinaw Kalilangan. Giadakop ang suspect nga si Ali Panarangin Kuta, way trabaho residente sa maong dapit dungod sa kalapasan sa Republic Act 10883 o ang new anti-carnapping campaign. Pinaagi sa inilusang operasyon sa mga personal sa Pangantukan Municipal Police Station Obo sa pagpanguna ng police Captain Ernie Cabrera kauban na ang ubang unit sa PNP. Gihimo ang pag-areso pinasubay sa warrant of arrest sa criminal case number 46677-25 nga gipalugwa kaniadtong Oktubre sa East 2025. Din adunay girekomendang piyansa nga 150,000 peso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras, ana sa linya ang atong kaubanan gikan na sa ilang mga probinsya unahon ta paghagpat gining taho gikan na sa may area sang Panggil Bay. Alias upaw nga usa ka parking boy na dakman na sa PNP tungod sa pagpamligay illegal nga droga. Atong siren ang detalye na sa linya gikan Joy FM Panggil Bay, si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Tikop sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nailang si alias Upawa ato sa kagipigayang drug by bus operation dito sa Barangay Aguada, sakop sa Uzami City. Alas 4:20 ang tagda sa kahapunon kapin kugulang Hunyo 22, 2021. Sumala pa sa report sa kapulisan na palitan sa pursuing buyer ang suspeka usa ka putos na gituho ang shabo nga nakaterkini og 500 pesos human sa marampusong transaksyon o ang paghatag sa gikasabutang signal. Gilayon ang giduol kini sa kapulisan o gidakop sa mga operatiba ang nasangpit nga suspek. Gibasahan dahil kini si alias Upaw sa iyahang katungod isip usa ka dinakpan subay sa balaonda. Ato sa body search nga gipahigayon naghihimo sa presensya at ubangan sa mga saksi, nakuhaan pa ang suspek ug unom kadugang putusa sa gituho ang shabo. Na-recover usaba gikan kaniya ang 500 pesos bill nga gigamit sa Philippine National Police isip bypass money. Ang tanan nga nakumpiska, ebidensya, gipailalom sa hustong pagmarka o dokumentasyon alang sa dugang imbitasyon o investigasyon o examination. Ang suspek sa pagkaroon anaanas sa kustodiya sa Uzami City Police Station samtang gipangandaman o gipangandam na usab ang sa mga otoridad ang mga kaso o kaso kay pasaka batok kaniya. Magkatubang si alias Upaw sa kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Inaglangkob sa illegal nga pagbaligya o pagpanagiya sa gidili nga droga. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggil Bay. Live sa kita nga madunggan o malantawan karon ha, nga nasa ito nga Facebook account. Pangilala lamang ninyo ang Joy FM 102.3.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Dito sa may area sang Davao, gipusilang usaka giingong minero. ang usa ka tendero human sa usa ka panaglalis ug nagugata matod pa sa pagpanagpasa biktima ngadto sa anak sa suspect niadtong hapon sa Hulyo 21 sa Baroka 11B San Miguel Tagum City Particulares Panimay sa pamilyang Baroga. Gilang biktima nga si alias Ray 36 anyos way trabaho kin sa residente sa maong dapit samtang suspect na ilha nga si alias Doydoy 38 anyos Minyog Minero mulupyo sa barangay Poblasyon Asuncion Davao del Norte. Sumasa ni siyang investigasyon sa PNP samtang nagbantay ang biktima sa iyang tindahan. Miabot ang suspect og nakigatubang kaniya. Miinit ang ilang panaglalis nga misangpod sa pag-sinumbagaya. Taliwala sa ilang panag-away kalita kunong mibundot og revolver ang suspect og gitiro ang biktima sa duha ka higayon og dali nga mikagyo padung sa wa matinong direksyon. Giadala dayon na sa mga personal sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang biktima ngadto sa Davao Regional Medical Center alang sa hinanaling medikasyon. Matod sa doktor na kay agom og usa ka samad pinusilan ang biktima ubos nga bahin sa tuo niyang likod og padayon nga ginaobserbahan sa bay tambalanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipalapdan pa sa Department of Agriculture Regional Office 11 ang kahigayunan sa panginabuan sa mga indigenous peoples kon IP farmers pinaagi sa pagpalambo sa produksyon sa ube o purple yam usa ka root crop nga adunay taas nga panginahanglan sa lokal o international nga merkado. Suma sa mga taho ang ube giingong nga karong usa ka produktong adunay dakong potensyal sa kita tungod sa nagadakong paggamit dan ini sa mga pagkaon, ilimnon o dessert. Gipunting sa DA-11 ang maong programa nga makatabang sa pagdugang kita sa mga IP farmers pinaagi sa paghatag ganilag alternatibong tanom nga angay sa klima sa rehiyon o adunay tamang kantidad sa merkado.
1: Tinig ng kanayo Yunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 LGU Caragan nagapaligon sa pagmaintenera sa mga service vehicle o patrol units nini. Sa iruntang detalye gikan Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Padayon nga gipaligon sa local government unit sa Caraga ang pagmaintenera sa mga service vehicle o mobile patrol units aron masiguro ang paspas o epektibong paghatag og serbisyo sa katawhan. Ubos sa liderato ni Mayor Ronnie Usnan, gihatagan og prioridad ang regular nga maintenance sa mga sakyanan aron mapadayon ang ilang maayong kondisyon o kaandam sa pagtubag sa mga emergency o operasyon sa komunidad. Sumala sa LGU ang maunlakang makatabang sa paglikay sa mga berya o pagpalikon sa kaluwasan sa publiko pinaagi sa pagsiguro nga andam sa tanang higayon ang mga sakyanan sa kapulisan o uban pang municipal responders. Nagpadayon usab ang lokal nga pagmahanan sa pagmonitor o pagatiman sa mga kagamitan aron mapalugway ang ilang serbisyo o mas mapuslan pa sa katawhan. Kikan rin sa Davao Oriental. Ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 sa buntag.
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantod ka rin.
13: Nanapod.
12: Murob din ang mga pakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
13: Ang imong
12: mga tiil. Ang mga tiil ko.
13: Oo.
12: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong agis-anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
14: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
13: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
13: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
14: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
16: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki, na wala akong bugas, tumawang yung mga wakuat, kanang kagpupi, nawala kutiya,
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.37 ang atong oras. Parain kita nga na sa atong mga taho karong buntag dito nga bahina sa maya area sa nga Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nga buntag nga sa atong mga taga-palamati ha, din nga bahina sa maya Davao Oriental sa 105.7. Maabot di kita ang atong signal o pagsibya di nga dapita sa maya area sa Davao del Sur no? Gamit gining 105.7 din nga sa maya Digos hangtod din nga sa maya area sa Bansalan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ang atong coverage sa karong mga taknaa. Samtang ditong bahina sa may Caraga Region, gipahigayon ang ceremonial groundbreaking sa Tago Public Market Phase 1. Ubo sa pagpanguna ni Mayor Gelio Lauriente, uban ang municipal officials ug department heads. Among proyekto, kabayan sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangkamahanan sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya ug paghatag og mas maayong pasilidad alang sa mga vendors, negosyante ug tanang tagun-on. Suma kang Mayor Lauriente, siguraduhon sa lokal nga pangkamahanan nga mahuman ang proyekto o mahimong fully operational aron makatabang sa pagpaligon sa commercial o panginabuyan sa maong lungsod.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.38 ang atong oras, Philippine Standard Time. Balikan ta karon ang signal gikan sa atong kauban sa maya Davao Region. Atong siren kining paido nagapaligon sa kahigayunan sa trabaho alang sa kabatanunan pinaagi sa Jobstart 2026 sa Davao Oriental. Atong siren ng detalye gikan kang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
10: Padayon nga gipaligon sa Provincial Youth Development Office ang kaandaman sa kabatanunan alang sa trabaho pinagi sa ilahang partisipasyon sa Jobstart Philippines Program 2026 sa Davao Oriental, usa ka programa sa Department of Labor and Employment o Public Employment Service Office o PESO. Isip resource person sa software core skills training, gihatagan ni PYDO Officer Rusty Aguilon o kahibalo ang mga partisipante bahin sa mga pag-andam maalang sa trabaho o kinabuhi, nakip ang problem solving, responsabling pagtrabaho o gustong pagdumala sa kwarta. Gipasabot ni Aguilon ang kamahinungdanon sa critical nga pangunahuna o maayong pinansyal nga disiplina aron makabot ang kalampusan sa karera o personal nga kinabuhi. Pinagi sa Jobstart Program, gitinguha sa gobyerno nga mapalambo ang employmentability sa mga kabatanunan o mapadali ang ilang pagbalhin gikan sa eskwela ngadto sa trabaho, pinagi sa training, internship o oportunidad sa trabaho. Gikan rin sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gaubang Erwin Umadhay, gikan sa may area sa Davao. Samtang atong lusuhan ang Zamboanga Peninsula, din nasakmit ang mukabat sa 4 million peso nga kantidad sa ismagol nga sigarilyo. Huwag nasigpa ako sa ka-individual binaagi sa gipahigayon nga Intel-driven operation sa barangay Putongan, Dapidan na City, ni atong nakalabay nga adlaw. Ang dinakpan, 41 anyos nga lalaki, kinig driver residente sa barangay Turno, dito sa Dipologa City. Gipangunahan sa mga personay sa Zamboanga del Norte Provincial Intelligence sa Unit ang koordinasyon sa Zamboanga del Norte Force sa Provincial Mobile Force Company ang maong operasyon na nasakmida ang 52 ka mga master cases sa D&J Menthol Cigarettes, sa 6 ka master cases sa Champion Cigarettes, o 3 ka master cases nining Astro, 2 ka master cases nining Dunston, o tag-usa ka master case nining Canon, 4th Royal Axis Tafa, Far Star o Raysian Cigarettes. Mukabat sa kinalibukang 70 ka mga master cases ang nasakmid nga balora 4 million peso subay sa standard price value ni ini.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.41 ang atong oras, samtang nakaplagan na ugan nasakmit gayod nga na sa operasyon na ang sospechado ni ining usa ka insidente nga pagpatay sa 52 anyos nga lalaki human na gi putlag-o sa silingan na nining nga nitabo sa Purok sa Isa, Barangay Mauswagon, lungsod sa Gudud, Zamboanga del Norte. Nahitabo kini ni adtong nakalabay nga adlaw nga Sabado. Ang mao nga biktima usa ka mag-uma samtang suspect ginsa nasikpa ra usab mao ang 29 anyos nga silingan niini. Suma sa initial nga investigasyon sa Gudud Municipal Police Station, adunay nahitabong panag-away sa duha nga nagsumikad sa dugay ng away sa yuta o guban pang mga personal nga hinungdan atol sa panaglalis gikataho nga migamit o galvanized iron pipe o gaputaw ang biktima batok sa maong suspect. Misukol ang suspect o gagitigbas ang biktima o pagkatumba giya lungguan kini sa iyang liuga. Dali rosab nga nasikpaw ang suspect nga gida ngadto sa kusodiya sa Gudud Municipal Police Station samtang padayon pa ang mga personahe sa PNP sa pagpalawom nining ilang investigasyon o pagandam nining kaso batok ni ining maong sospetsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang laing smagol nga mga sigarilyo ang naharang sa kapulisan atol sa gipahigayong checkpoint operation sa duha ka mga lalaki nga nagabitbit nini nga karon nagibalhog na sa PNP. Atong siren ang detalye ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay, si Ranz sa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Duha ka mga individual ang nadakpan human nasakpan sa kapulisan ang gibanabana nga 640 mil nga balor sa giingong smuggled ng mga sigrilyo atong sa checkpoint operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Naitabo ang operasyon Los 9:40 ang takdal sa buntag pinagi sa hinusang pwersa sa kapulisan ng uban pang ahinsya sa gobyerno. Di pahunong matunpa sa otoridad ang usa ka pulang Kia Bungo na gimaniho ni alias Alka, 36 anyos, residente sa Dipolog City, uban sa iyang pasahero nga si alias Shamer, 37 anyos, o residente sa Zamboanga City. Atul sa inspeksyon, namatikdan sa mga pulis ang daghang kahon sa sigarilyo sulod sa sakyanan. Sa dengi pangayuan o mga dokumento ang driver aron magmatud-an nga legal ang mga kargamento na pakyas kini sa pagpakita sa hustong papilis. Tungod nini, gipugnan sa mga otoridad ang sakyanan, ang duha ka sakop nini o ang mga sigarilyo alang sa dugang pang imbestigasyon. Sa inventaryo nga gipanguluhan uban sa mga opisyal sa barangay, na recovered ang 16 ka master cases sa Bosco nga sigarilyo nga dunay 800 karim o gibanabana nga balor kini og 640 mil ka pesos. Ang duha ka suspek gidala sa Kulambugan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og dayon giton over sa Bureau of Custom alang sa tukmang aksyon. Samtang napabilin sa kustodiya sa kapulisan ang nakumpiskang mga sigarilyo o ang sakyanan hangtod sa opisyal nga na-turnover ngadto sa custom authorities. Sumala pa sa kang Lanao del Norte Police Provincial Director Colonel Leo De Leon Sua, nagpakita kini sa usa ka kamahinungdanon sa papadayon nga checkpoint operation aron mapugnan ang pagsulod o pagbaligya sa mga illegal na produkto sa probinsya. Samtang panay usab, igiyawag sa kapulisan ang publiko na magmatngon o mo taho dayon o report dayon sa mga kahinahinalang kalihukan aron mapadayon ang kalinaw kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, akaw bang Renzo Sumalinog, gikan sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang sa Davao Region, hugod nga gidid ang tanang mga residente o tanang mga gapamasura sa bagong sanitary landfill sa Block 8, Barangay New Carmen, Tubok District, Davao City, human kining opisyal nga pag-aablihan. O giablihan na itong nakalabay nga adlaw. Sumahan ni Public Safety and Security Office Angel Sumagaysay nga gina-deploy o nag-deploy na sila 40 ka mga personahe sa maong dapit aron mo bantay kinsa nagapulihanay sa tulo ka shifting schedule matag adlaw subay sa kamanduan sa Department of Environment and Natural Resources DNR ilabi na sa mga gikonsiderang danger zone tumong matod pa niining maunglakang nga malikayan nga dunay madisgrasya ug mosangpon nga adunay makutluan gayud sa ilang kinabuhi gani padayon gihapon ang dialogo sa ahensya ug katawhan busa gilauman sa ahensya nga human niini masabtan ra sa tanan nga bawal ang pagpundo ug pag-anha sa lugar aron dili maapektuhan ang operasyon o gibiyaan sa mga personahe nga gideploy aron nga mubantay gayud dito sa landfill.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gibutya garon sa 30 anyos nga si Adon o Adam Solon ang amahan sa 3-week-old o tulo kasimana pa nga batang gipatay sa iyang live-in partner nga andam siyang mupasaka o kaso batok nining maong sospetsado. Sigon na kaniya, iyang gisaysay nga mupasaka siya o kaso aron makabaton o mutagamang iyang live-in partner human sa brutal nga gihimo nini sa ilang anak. Gani hangtod karon nagpabilin nga blanco sa iya ang rason sa pagpatay ni ini sa ilang anak apan ang iyang ginalantaw nga rason nganong nabuhat kini sa iyang live-in partner mao ang posibilidad nga aduna kini depression sa karon nagpabilin pa sa Colyado Funeral ang patayng lawas sa ilang anak samtang ang inahan sa nga maoy suspect anaanasaba sa kustodiya sa Digo City PNP samtang ginaandam ang kasong parricide.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dito gihapon sa Davao Region gikumpirma ni si Abad Santos Mayor Jason Jana Joyce nga mukabat sa 13 ka mga residente ang natabunan gayod sa dako nga pagdahili sa yuta ngayon hitabo ni adtong higayon sa Linog. Matod sa mayor, hinay-hinay nang gidawat sa mga pamilya sa mga namatyan ang ilang ang maong gikasangputan sa maong insidente. Iyang gikanayon nga lisod kaayo ang operasyon na sa pagapangita o pagkalota niini gumikan kay dako kaayo nga bahin sa bungtod ang nahugmak. Gidugang sa opisyal nga ang sitwasyon sa pagkakaroon nagpabilin na pa sa talaan nga missing ang mga 13 ka mga biktima. Suma sa mga protocol sa kalamidad, dili mahimong ideklarang patay ang usa ka biktima hangtod nga kini nakit-an ug napamatud-an sa mga otoridad. Samtang mukabat sa 7 ka mga residente ang kumramadong namatay sa maong lungsod o gapin 40 ka mga tawo ang naangol tungod sa maong kalamidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time gikan sa may area sa nga Davao atong aluksuhan kini nga duga nga mga taho dito nga dapita sa may area sang Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong nga sayro ng mga development ditong bahina sa may area sang Barma Region formal nang gisugdan sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City ang pagpadigayon nining robotic surgery nga usa ka makabag-ong pamaagi sa operasyon sa tumong nga mapa hapsay ang serbisyong medikal alang sa mga pasyente. Suma ni Dr. Al Jazer Angas sa minimally invasive surgery nga nakatakda ng mupailaon sa lain-lain operasyon na ang pipila ka mga pasyente sunod simana. Lagip na niini nga unang ipinigayon sa robotic procedures ang pagtangtang niini nga gallbladder o abdo hernia repair. Ingon man ang pipila ka mga operasyon alang sa mga pasyenteng adunay kondisyon nga urology o gynecology tumong nini umutabang usap kini sa pagsugod sa programa sa technical team o supplier sa robotic system aron nga siguradong hapsay ang pagpaligayo nining unang operasyon. Gipaymanuan usab ang mga interesadong mag-avail sa serbisyo nga magpakonsulta una sa outpatient department sa ilang buhatan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, higala kadtong kinatibuk ang laray sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Balik kita higala human lamang niini.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
18: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung sakit man ang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Mo to, gipadayon niya. Abdan o, mga
3: sa kasimanan, uli ang Diyod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
19: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
20: Oo.
19: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 kapad. Naayo?
20: 2 kapad lang ngayon.
19: 2 kapad, wala na yung lahing kayo. Man, kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
20: Oo.
19: Okay man.
11: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras, Philippine Standard Time. Karon sa ironta ang mga development, ang mga panghitabo sa mga Ipipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong maabdigong kauban, si Tinig on sa June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
21: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tigapakinig. Tuluyan na nga ang nasambahan ng kaso ang isang 33 anyos na magsasaka patapos na siya ay reklamo ng kanyang mismong may bahay dahil sa kasong pambubugbog at kalaunan ay nakuhanan pa ng illegal na droga sa Purok 4, Barangay Gayunga, Northern Cabuntalan, Maguindanao del Norte. Nitong si alias Amir ay residente na nasabing lugar ay binugbog alas 11:50 ng umaga nitong nadaang Sabado ang kanyang asawa dahil lamang sa napakababaw na dahilan hindi nakapagluto ng ulam at nagdidemand siya ng patutin dahil marami naman di umano silang alagang pato at dahil nga nagawa ng kanyang asawa ang kanyang nais ay binugbog niya ito dahilan upang itinawag sa mga opisyal ng barangay ang nasabing insidente na agad namang inirespondihan ng Northern Cabuntalan Municipal Police Station at ng sumailalim sa frisking o pagkapkap ang nasabing suspect ay lumantad ang 2 pakete ng tinanyol at sabo na nasa kanyang bulsa na nakasilid sa isang maliit na plastic container. Wala naman siyang itinanggi sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga at maging ang akusasyon laban sa kanya sa kaugnay sa paglabag violence against women and their children. Kung kaya't doble kaso ang kaharapin itong si Alias Amir, ang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang paglabag sa Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children na ipinahin laban sa kanya ng kanyang asawa. Samantala dito sa bayan ng Mitsep ay pinangunahan ni Mayor Rolly Sagnana ng budget call para sa fiscal year 2027 local expenditure program ng LGU. Dinaluhan ito ng lahat ng mga department heads, division chiefs ng LGU, chairperson ng Committee on Appropriations, mga kinatawang sa civil society organizations at iba pang kinahukulang ahensya. Tinalakay ng isang pulong ang income estimates, spending ceilings, budgetary requirements, mga priority programs, projects at activities, fiscal policy directions, budget calendar at iba pang mahalagang usapin kaugnay sa paghahanda ng 2027 fiscal year budget. Binigyan din ni Mayor Sagtala ng prioridad ng LGU ang pagpapalakas sa mga sektor ng ekonomiya, kabilang ang sektor ng agrikultura, kapakanan ng mga magsasaka, upang higit pang mapalago ang lokal na ekonomiya. Iginit din ng alkalde ang kahalagahan ng pagpripaso at pagpapalakas ng work code upang mapalawak ang kita ng LGU at may sakatuparan ng mas maraming programa at serbisyo para sa mga Midsayapenyo. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig ng 11, June Villa Soto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat ka ba nga June Villa Soto, gigan na sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa laray karon duga nga sa ato nga mga taho karong buntaga dead on the spot ang usa ka 10 anyos nga bata samtang angol usab ang duha ka mga kaubanan na nini human sila nga na butan nining 40mm ammunition sa Sitio Danao, Barangay Ganatan, Arakan kagahapon alas 10:58 sa buntaga gila sa PNP ang 10 anyos nga batang si alias Doydoy samtang paspas usab nga gidagan sa pinakadol nga bahay tambalanan ato madapatan kinig lunas sa ang 17 anyos nga kauban inig 8 anyos nga kauban na nini nga parehong mga minora de idada. Subay sa naunang report sa PNP naga ngaligo nga nasa suba kining mga bata o gadungan na silang nagalingaw-lingaw diha nga nakaplagan na nila kining maong bala nga 10 mm ammunition subay sa investigasyon na kana. Suma sa report sa PNP milugwa usab sa initial nga investigasyon nila nakaplagan sa mga bata kininga nasangpin nga pampabusikad o gagi pukpok kininga bato hinungdan nga kini ang mibusikad naka baton na usaba gayod og samada kininga mga nangaangol nga biktima apan na ang napuruhan gayod mao ang 10 anyos nga batang lalaki. Padayon pa karon ang pagparigayon na og imbestigasyon sa PNP kalambigit ni ini nga maong insidente.
1: Nang bayan, tinig nang bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras samtang gikan na July 1 back to 5-day work week na ang mga buhatan sa city government ibuod pasabot nini mamahimong opisyal na nga Lunes hangtod da Biyernes alas 8 hangtod alas 5 sa buntag nga able alang sa pag pangalagad ang City Hall. Baguhay lamang gianonsyo sa mayor ang nasangpit nga tinguha sa masa pagpalapad pa sa paghatag serbisyo sa lokal nga panggamanan. Kanamdumang nagpatuman sa 4-day work week ang national government na buwan sa Abril aron makatipid sa paggamit sa enerhiya dala sa pagsutoy nining presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Sa kalambigit nini nagbago o kininga tungod sa pagbago usaba niining kahimtang nga karon aduna na iya bag-o nga alibyo og nibalik na sa 5-day work week ang pagduma sa city government. Aduna ay kabaguhan sa bang city government hilabi na sa pagpatuman sa full digitalization ang tanang transaksyon sa ilang buhatan sa tabang kana sa DICT nga makabaton sa kaibawo ang mga empleyado sa city government sa paggamit niini. Mas mahimong paspas na ang proseso kuno sa tanang mga transaksyon o papeles sa pinaagi niining digitalization.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas alas 5:58 Filipina Standard Time.
1: Tinig ng bayan.
0: Nagpaligayon ang Integrated Provincial Health Office nining prevention fogging operation nila sa Victor Borne Diseases Prevention and Control Program sa female dormitory sa North Cotabato District Jail. Amas Kinapawan City tumong sa programa nga ipatuman ilawom o tumong niini nga mapungan ang pagkatag niini nga dengue fever o guban pang mga balatian dala sa Lamoka sulod sa pasilidad alang sa kaluwasan sa persons deprived of liberty. Ang nasangpit nga operasyon ang ginpadagayon sa pagaduma ni IPHO Head Dr. Eva Rabaya katambayayong Environmental Sanitation Head nga si Engineer Ronello Marba o Provincial Vector Head Program Coordinator G. Bolastak.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 higala kadto ang kinalibukang laraya sa atong mga balita karong buntaga.
1: Tinig.
0: Unang hunat sa atong mga balita niining atong tulumanon karong buntaga sa adlaw nga Martes pet sa 23 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Higala, dagang salamat sa inyong pag-uban ganin sa atong tulumanon. Gikan na din hausaba sa atong mga sister stations ang 87.7 Joy FM Pangal Bay o 105.7 FM din sa may Davao Oriental. Gikan na din sa 102.3 Joy FM Kidapawan. Ganin si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Mayong buntag ka na itong tanahan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
20: Kaya ko isa, usog po mukaon. Niya ka ning isa, buyag po patulog.
22: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
20: Pero matagbong ka, sa imun na ko, sa mga nila pumahap, sa imun na kong yaki.
22: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
20: Kasi vitamins, kanang sirap.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
23: Yaning kamot, gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo, ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes. tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika tapos sang mga tindahan na suki mayo.
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyang daw.
7: Tapos?
6: Yan ako ni Eplasan nauga naman po.
7: Kapila po ka manghaplas po?
6: Juan, sa Bunsa, Gupayo, Tuhapon.
7: Kung sa gigamit yung manghaplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
24: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
25: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
26: Tinig ng Bayan.
25: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
26: Tinig ng Bayan.
25: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:07 na mga kaigsuunan. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan. May buntag, Davao Oriental. May buntag mga katinig. Bano bantang ito, alas 7 sa itong programa. Laban ninyong katinig ka, Erwin Umadhay, mga kaigsuunan. Adlaong Martes 23 na sa Hunyo 2026 mga katinig. Ang buntag, medyo nindot atong panahon karon, dili kayo init, no, mga katinig. Pero may hangin-hangin ginagmay, no, gahapon kasi kayong hangin, no, mga katinig. Murag dalagya punto sa Bagyong Francisco, no, bisag layo pero sugya po ng hangin, mga katinig. May muna ganit siyang kuan, super typhoon, no? Base sa pag-asa, mga katinig. Og may na lang, no? Dili mo landfall diri sa tuas sa nasod sa Pilipinas. Nilihis ang direksyon, mga kaigsuunan. Sabi, unahon na to ang good news or bad news, no? Unahon sa nato ning good news para nindot atong paminaw, mga katinig. Para sa mga motorista, mga kaigsuunan. Sa tanang mga motorista nato niha na ay big time rollback. Sa to ang presyo sa petroleum products. Sugod karong orasa, no? Alas 6 sa buntag. Base kini sa gipagawas ng impormasyon, mga katinig, sa Department of Energy. Kining rollback sa diesel. Anaas sa 9 pesos hangtod 11 pesos matag litro ang iba na ba ng rollback, mga katinig, karong sugod karong adlaw. O sa gasolina, mga katinig, anaas sa 3 pesos 9 centavos o hangtod na sa 5 pesos 90 centavos, mga katinig, ang ginaasahan nga rollback sa kada litro sa gasolina. O sa kerosene, no, 9 pesos 82 centavos hangtod sa 11 pesos 82 centavos matag litro ang rollback, mga katinig. Ay! Sana magtuloy-tuloy, no? Gahapon nagpatubil ko 85, no, mga katinig. Bogo, pilang bogo? Ah? Magyapon, 85. So, minus kung 5. Ah, 80 na lang. Oy. Eh, ang problema, kung musunod ning mga abusado ng mga kuan, oil companies or kaning mga gasolinahan. Ayita. So, na rollback, ipatuman na yun, no? Dili nga, put doon pa ng inyo ang mga gipang kuandihan. Gipang taguan ng mga ano, ha? Nabay kuan uban ng mga kuan ng mga gasolinahan nga bisag nagingon ang gobyerno nga rollback wa gihapon, no, mga katinig. Pero kung kuan kaning oil price hike, di ba? Pero ting paspasa, no? Una pastanan. Morning, nakapait, no, mga katinig. Aning uban nga mga kuan dili man tanan siguro. Ang uban nga mga gasolinahan eh pag rollback dugay kayo, no? Pero pag oil price hike kaning taas sa presyo sa petroleum products perting paspasa, no, mga katinig.
wala pa nag-announce sila, nagtugkuan na kanang noona nag taas presyo, mga katinig. Ay nako naman. Kaning 11 pesos dako na kay ni, no? O nga kaning 5 dako na kay ni itabang para sa atong mga motorista, especially ang atong mga drivers. Para sa ilahang pagbiyahe, no, mga katinig.

Alas 6:12 itong oras, mga kaisunan. Text line na to para sa inyong mga mensahe. 0936-4200-752, mga kaisunan. Para sa inyong mga mensahe, may buntag sa itong mga katinig nga padayon nga nag tikaw-tikaw karon, no, mga kaisunan, na itong mga trabahante sa itong mga mamumuo. Sana kalang-lang mga trabaho, mga katinig. Siguraduhan ninyo, no, nga makatumar sa mo og Yaki Herbal Capsule, mga katinig, para na kita'y dugang nga kusog, no, sa alaw-adlaw na itong trabaho, mga katinig. Kaya sana siya ka immune booster, no, dili ta basta-basta matapnan og sakit, mga katinig, nga itong Yaki Herbal Capsule. Tumarpod mo og Yaki Vitamin C, no, indot kayo na sa itong

na ginatumar nga maintenance mo kaon gihapon. O nang nakasamot na no, mga katinig. Ngayon dahil nga ah. Sabi tayo gito marmitaw. Hindi ako magsakit. Mag-agay-agay na yun, no, mga katinig. No, ka na nga itong mga Yaki products. Mapalit na sa inyong mga suking mga butika diya sa may munisipyo sa Tarragona, no, sa may Farmacia Grow, no, mga katinig. O diya po sa may syudad sa Mati at bang sa DOPMC, kining mga butika diha, no, mapalit ang ato ang mga Yaki products, mga katinig. Kung wala pa sa inyong mga lugar, pwede po mo sa Shopee, no, mga katinig. Kining ato ang Yaki products. Yahoo! Dami kayo kape karon, no, mga katinig. Lalo na og Kopi Yaki 3-in-1 ang inyong kape. Partner sa inyong pamahaw, no? Sa bulad ra ning sudaan basta Kopi Yaki inyong kape, lami kay paminaw, no, mga kaisuunan. Napot ay 7-in-1 Kopi Yaki, mga katinig. Dito sa taas sa kwan karon, mga bad news, no, mga kaisuunan. Gahapon adlaw, no, nay trahedya nga panghitabo, mga katinig, dito sa May Tacloban City. Kog asa, no, ang eskwelahan, no, mga katinig,

Good morning diay, no? Sa atong mga tigpamino diha sa may ano, Digos, no? Santa Cruz og Davao City. Good morning mga katinig kay maabot ang atong signal diha mga katinig. Good morning sa ato ang mga kauban. Oo, nakamonitor karon. Good morning. Amping-amping sa inyong biyahe diha. Rom, good morning. Pasalubong, ingon ni Louie. Lobong daw. Dari sa ta sa mga balita, no, mga katinig. Agapong adlawa, mga estudyante, gipamusil. Og kapwa nila estudyante, mga katinig, dito sa San Jose National High School sa Barangay 87, Tacloban City, nahitabo ang maong pagpamusil, mga katinig, og tulo, no? Kagahapon, tulo, mga kaisunan, ka mga estudyante ang natala nga namatay, og lima pa katong anunsyong samdan. Pero karon, no, gabi, wa na jud makagwanta og nabilang na, no, ikaupat kining namatay, mga katinig nga estudyante, og anaan na sa 15 ka mga samdan ang natala sa maong panghitabo, mga katinig. Og base sa investigasyon sa mga kapulisan, anaana sa 40 ka mga shell or basyo sa bala ang na-recover sa mga kapulisan, mga katinig, sa maong panghitabo, mga kaisunan. No? Og grabe, no? Kay pila ka adlaw, karong bulan sa Hunyo, no, mga katinig, naapod mga insidente, no, sa mga eskwelahan, no, nahitabo sa nakalinglaing mga lugar, no, dito sa Cavite, na ay pangdunggab, no, sa estudyante gihapon, no, ang suspect, no, mga katinig. Og lahi-lahi ang mga pagtanaw ani sa itong mga kaisuunan, especially sa mga

komento, no, mga ka-teenager sa atong mga netizens, no, mga kaisunan. Daghan kay mga reaksyon, no, sa publiko, mga katinig sa maong insidente. No, kabalaka, no, daghan, no, alang sa mga biktima, sa ilang pamilya. Daghang mga tao ang nagpahayag. Og daghan pug mga kuan, pangutana, mga kaisunan, no, sa seguridad, no, sa mga eskwelahan karon. Kay ang pangutana nani karon is giunsa pag sulod, no, sa mga armas, ay duha man ni kabaril, no, mga katinig. Og nganong wala kini mapugngan sulod, no, sa maong eskwelahan, mga katinig. Kato kay kwanto pa public school, no, mga katinig. Og ginatan-aw pod karon, no, kining mental health, no, sa atong mga kabataan-unan. Dunay mga netizens ug mga eksperto nga nag-awhag karon, no, nga mas palig-unon pa ang mental health programs, no, sa atong mga eskwelahan, mga katinig. Ng mga counseling, guidance counseling, o mga suporta sa mga estudyante, no, mga kaisunan, aron na no, malikayan ang mga ingan ng mga insidente, no, mga katinig. Ay ngilngig na, ingon pa sa uban, no, ang mga panghitabo. Tungod aning maong insidente, mga katinig.

oras ato mga katinig, alas 6.22 mga kaisunan. May buntag sa ato mga sikmit ng mga munisipyo diyan sa may Manay, diri pod sa may Tarragona, good morning. Diyan sa Picas distrito, no, mga katinig. Sa may Banay-Banay, good morning sa itong mga kaisunan diha. Diya po sa may Lupon, sa may San Isidro, mga katinig, may buntag. O sa may Governor Generoso, no, mga kaisunan. O dripod sa may Baganga, no, good morning. O sa ito ang mga katinig sa may Katiil o Boston, no. Hapit na, no? Mas pakusgan ang ato ang signal diha mga kaisunan para matag kuan, no? Matag lugar mga katinig maabot ang atong signal. Mga kaisunan, og balikan nato, no? Aning issue, no, mga katinig sa panghitabo sa insidente gahapon dito sa Tacloban. Kung asa, nigawas pod sa mga diskusyon kining bullying, no? Isip ko, no, usa ka posibleng motibo, no? Human sa initial investigasyon, naghan ang naghisgot nga kinahanglan seryosohon kuno sa mga eskwelahan ang mga kaso sa bullying aron malikayan ang maong susamang mga trahedya mga katini. Siguro una, no, kwan mga katini, kaning eskwelahan siguro pakusgan ang kwan security, no, kay karong mga panahon, no, lisod jud mga katini. Nabay kwan kaning mga say tawag na partner kaning detector ba, di ba, naman na sa mga kwan kaning sa mall say tawag na murag sa metal ba na, di ba, pumusulod ka, no, sa mga uban nga mga private school na ampod na, no, i-check nila ang mga bag siguro pakusgon ang kwan tapos para sa mga estudyante sa pakusgon kining kwan mental health mga katinig. No, pangutana karon, no, mga kaisunan pod. Nga giunsa pag-access sa mga sa maong mga estudyante atong duha ka suspect, no? Kining armas, katong armas ba? Asa sila nikuha, no, mga katinig? Atong mga armas nga ilahang gigamit, no, mga katinig.

0: Alas 6.25 na mga kaisunan. Kanang oras agi hatod sa to sa Bilongga Gold. Mga naay rayuma diha, naay gibati sa inyong panglawas, sakit inyong likod, naay mga bukol, mga humag, no? Indot kayo na itong Bilongga Gold, proven and tested mga katinig. O, siyempre, ang ato ang Yaki Liniment Oil, no? Mga kaisunan sa mga panuhot. No? Lalo na kung gikan ka o trabaho. Gusto niyo magpahilot, no? Gamitan na ang Yaki Liniment Oil, mga katinig. Nga mapalit na sa itong mga suking mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di Pads? Katapan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gud mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi rara na inyo ka, huna-huna rana.
10: Masang ipatay ko na saya?
9: Ganado. Nga pag kauman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuhan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ara isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo
1: tinig ng bayan tinig ng bayan.
0: Oras mga katinig, alas 6:30 na mga kaisunan. Dugang sa mga hisgotan ng national, no, atong makauban. si Tinig Doy Rosario, mga katinig. Para sa mga issues sa national, no, mga kaisunan. Sa mga update karon, no, at tangin ninyo. Musunod na, mga katinig, diri sa atong programang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Sa pagasugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sigon sa pre-trial impeachment sa tawagan ni ko nga asa mahigala nga pagasugda na sa umaabot ang Hulyo 6, no, ang maong impeachment trial sa Vice Presidente, og buot sa prosecution panel nga himuon og 62 days ang pagtaral sa kaso sa Vice Presidente, kay tungod daw daghan sila nga mga witnesses nga ilahang i-plastada og gani gihisgutan usab ang pagpagawas og mga surprise sa witnesses sa mga higala. Pero mas maayo ato kining hisgutan atong kauban karubutaga si Professor Ramon Abilino Jr. sa Kapolitikal ug Economic Analyst, mga higala, para sa mas laom nga paghisgot na niining hisgutanan. Prof, good morning po. Live po tayo sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Naririnig po tayo sa bahagi po ng Misamis Occidental, sa probinsya ng Cotabato hanggang sa Bukidnon at sa Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental. Sa pamamagitan po ng ating Joy FM sister stations. Good morning, Prof.
11: Yes, magandang umaga. Maraming salamat sa lahat na nakikinig.
10: Opo. Sa mga development po kahapon dito sa pre-trial sa impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, humirit po ang prosecution panel sa Kamara sa Senado sa impeachment court ng 62 days para sa pagsimula ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang defense panel sa grupo naman ni Duterte, ayaw nila ng 62 days, gusto nila ng 30 days. Ano po ang nakikita nyo sa takbo ngayon na Prof?
11: Yeah, actually wala naman silang conflict, no. Yung submission naman kahapon, ang sinasabi lang ng prosecution, kailangan nila ng 62 days, no. To present, no, the defense, no. And ang ano naman, no, ang defense, no, kay they only need 30 days, no, to submit counter. Kasi kumauna kasi magpe-present po ang prosecution, no. Remember, presumption of innocence, no. Kailangan mo nang mag-prove ng ano, no, ng prosecution, no, na guilty talaga, no, yung vice president. So wala naman problema doon, no. Hindi naman natin nililimit, no, yung number of trial days, no, yung session days, no, kasi nga syempre gusto natin talaga malaman. So hindi po yan nililimit, no. Wala naman sinasabi na 30 days na lang. So ang ano lang, no, yung presentation kaya kahapon, no, sinasabi na, no, sa dami ng evidence nila, sa dami ng witnesses nila, yung prosecution needs 62 days. While yung defense naman, siguro confident din sila, no, na wala namang mapa. In fact, ang mga 30 days nga ng prosecution, pwede nga ngayon, pwede nga makat pa yun, eh.
10: Uh-huh.
11: Like for example, kung wala talagang ano, no, so they are confident na wala talagang makatunayan, no, kasi burden of proof is on the prosecution. So, pwedeng sabihin na, ay, hindi na kami magsasubmit. Okay na kami. You can now judge. No? So, pwede rin yun. Ganun. No? Yun lang, no? Sa tingin natin, napakahaba. So, 90 session. Hindi yan 90 days na, like 3 months lang yan. No? Ibig sabihin, session days yan. Hindi araw-araw ang session nila.
10: Correct.
11: So, pwedeng ano lang yan. Once a week, twice a week, or pinakamahaba na siguro dyan. Pinakamahaba dyan, 3 times a week. No? And multiply mo yan. So, ilang yan. No? So, yun yung ano, yun yung problema natin, no? I don't know kung ano yung strategy ng prosecution. Yung strategy kasi, no, if I were talking about strategy, hindi naman yan paramihan, no, ng witnesses.
10: Correct.
11: In fact, medyo ano po, medyo problematic po sobrang dami ng witness nyo because may tendency na they would contradict each other.
10: Totoo.
11: Diba? So, like for example, yung 18 Marines, may problema natin, iba-iba yung kwento nila, eh. So may possibility na, you know,
10: Hulabog.
11: Ang tawag po dyan is self-defense iba din, depensa mo lang sa sarili mo. So, yun yung ano, and that would be ano, no? And that would be a score in favor of the defense, di ba? Kasi you contradicted yourself. So, yun lang yung ano natin, no, na bakit kaya din kahaba, no? 62, no? Sa tingin ba nila, eh, papaabutin pa ba nila ito ng ano? Ng 2027.
0: Mm-hmm.
11: Yun ba yung strategy para at least medyo nasa counter ano lang counter defense lang tong ano itong CDP. Para syempre no kung naka-depensa lang siya ng naka-depensa. So for the long time na nagkakaroon tayo ng hearing eh hindi makaka-atake yung vice presidente sa presidente no, sa administration kasi busy siya kaka-depensa. So yun ba yung strategy diyan kasi 62 days no? Tapay again ha. Remind natin yung ano yung mga nakikinig hindi po yan araw-araw na hearing. So yung pag sinabi natin 62 days hindi po yan 2 months no? So medyo mahaba-haba po yan.
10: Oh kasi ang impression po ng marami hindi talagang pinupurulong lang nila ito hanggang bago mag 2028 election. Para yun na nga masiraan ang dating presidente. Ang vice presidente at sigurado ang taong bayan magagalit sa kanya sa darating na eleksyon kung makakatakbo pa siya sa 2028 eleksyon o kung may magaganap na eleksyon sa 2028.
11: Yeah, exactly. Kaya sabi nga natin, medyo naano ko na 62 days. But, you know, tingnan natin. So, kasi pre-trial pa lang naman yun. Sabi ko, ano lang yan? Puro lang yun na submission, speculation, demand of evidence. At yun, ano, ilan yung kailangan nila. Kasi nga, ano din eh, media din yun. Kasi after yan, magkakalendaryo na yan. Magkakalendaryo. So, alam natin, no, before pa sila sasalang, alam na natin kung sino uupo. No. And again, baka madagdagan pa yan. No. Yun lang, no, medyo na ano lang ako. Before, I think yesterday kasi, no, nag-mention tayo na walang secret witnesses. So, biglang nagpalabas ngayon na may mga secret witnesses daw. Linawin natin, hindi po sila secret witnesses. Again, ha, hindi sila secret witnesses.
10: Surprise witnesses.
11: Oh, sorry, surprise witnesses. Hindi po yan sila surprise kasi magpapaalam pa po sila sa ano no, sa impeachment court. Magpapaalam din sila sa kabila na maipipresent. And kung ano, kaya bibigyan pa po ng time para mag-prepare po ng questions. Yung ano, yung magkabilang panig. So hindi kaya sabi ko na nagtataka ako na you know they are still using again the term na surprise no na secret surprise witnesses wala pong ganun kasi magpapaalam din naman sila diba yun lang sa ngayon and diyan ngayon papasok yung ano yung importansya ng presiding officer no at ng senator judges kasi sila magde-decide no if they will allow itong ano no presentation of surprise witnesses. So yun yung ano natin diyan. Kaya nga sabi nga natin kung against the VP yung majority no diyan sa ano diyan sa Senate edi sila yung may hawak ng rules so pass. So, diba? Itong mga surprise witnesses.
10: Anong tingin niyo Prof? Kasi hanggang sa ngayon eh wala pa ring final decision ang senator judges kung sino ang hahawak sa paglitis na ng kaso pinapalutang pa rin itong pangalan ni Cheese pero alam naman natin na kung sino ang kasalukuyang Senate President after na mabalik sa administrasyon yung majority block.
11: Yeah, I think safe to say na si Senator Cheese, no. Sabi mo dalawa lang naman silang lawyer sa kabila eh. Si Senator Cheese lang sa kasi si Senator Kiko and to add credibility lang siguro no, para hindi na ma-question. Hindi nila ilalagay si Senator Kiko because maging vocal kasi si Senator Kiko ano sa against the VP, 'di ba?
10: May kulay na siya.
11: Syempre, baka madisgrasya pa, ma-inhibit pa siya. 'Di ba? So, ako, I think walang choice na iba, no? I think it's, ano, no, Senator Cheese, no? Medyo, ano naman, medyo ang pangit naman kung talagang pipilitin din nila kung si Senator Kiko. And I think, no, medyo magkakaroon ng problema sa credibility ng kanilang decision kung ipipilit nila itong si Senator Kiko.
10: Pero sa palagay mo, may mga, dahil si Cheese ngayon ay nasa administrasyon na black na siya magbabago o may changes o may malaking pagbabago doon sa naunang mga kasong isinampa laban sa vice presidente ng kapanahunan niya bilang SP. Prof? Hello Prof. Okay. Mm-hmm. Balikan na to si Professor Ramon Bilino Jr. mga higala. Di ba kayo naman na to nga si Chief Escudero sa dihang nga siya pa ang Senate President sa 19th Congress tungod sa isgutan ng Fort Wid ba to nga termino mga higala o tungod usab sa gusto nila mapaklaro ang kining maong mga naunang kaso nga gi-file sa BC Presidente. Nakita na itong barugana ni Chis, kiniba this time may posibleng changes no sa iyang baruganan. Balikan na ito si Prof. Yeah, opo, naputol ho tayo. Anong tingin nyo rito sa anong reading nyo kay Chis, Prof? Posibleng magkaroon ba ng changes doon sa kanyang desisyon? Matatandaan, di ba, nung siya pa ang dating SP yung kaso na unang na isang pang impeachment ka sa Vice Presidente ay napawalang visa ba tawag dito, Prof?
11: Yeah, ako yun yung medyo magkaya. Sabi ko nga, mas pipiliin siya na kay Chis, no? Kasi siyempre, no, if you remember yung, ano, no, yung fourth week, diba? So, ang ano yung sabi, okay, medyo leaning towards ito sa, ano, no, sa VP, pero ngayon ay nasa majority na siya. No? And I think, hindi naman ano, no, hindi naman tumulingin sa mga, sa kalaman natin na may tumaan na negotiation. Bakit siya lumipat?
10: Ayun.
11: Diba? So, yun yung ano natin. No? At least, kaya nga sabi nga nila, na safe, ano, no? Safe na presiding officer, no? For one, no? Pwedeng sasabihin ng iba na, okay yung teachings, no? Kasi, nag-decide, no? Technically, in favor of the VP, no? Yung siya ay yung Senate President.
10: Mm.
11: Pero ngayon kasi, no? On the other side, siya, dahil sa, I think, it's a negotiated move. So, yun ba ay gagamitin against him? Diba? Isang mga, wala ano naman daw, eh. Ang binibig naman na tuloy-tuloy po ba yung kaso, eh. Kaya nga, maraming ang pinatawanan ngayon si Yan, eh. Si Senator Villanueva, di ba?
10: Mm.
11: Lumipat siya. Siguro in the hope na ma-save yung kanyang kaso. Ang limit natin ngayon, ituloy-tuloy naman daw sa atin ng ombudsman. No? Sa atin ng ombudsman, so it's inaantay pa natin, no? Para mauna tayo ng ano, yung mga warrants ni na Marcoleta at saka ni na Robin Padilla, eh. So, anyway, at least, diba, may ganung impression. Kaya, sabi nila, safe, no, na presiding. Pag sabi safe is, parang may sense of neutrality. Pero yun, titingnan na lang natin. No? During the impeachment trial itself, paano ba siya, paano siya mag-conduct ng sarili. Makikita naman din yun.
10: Sa kasalukuyang sitwasyon na kikita natin, sabi nga nitong prosecution na panel, ang pagpapasya ay dapat ibabatay doon sa mga ebidensya at hindi pa mamulitika. Pero alam naman din natin, hindi bago sa lahat. Matagal ang sinasabi ninyo, ang impeachment ay laro ng numbers. Alam din natin kung ilan o sino ngayon ang nangunguna sa Senado. Mas marami sila ngayon dahil lumipat nga si Chis at saka si Villanueva. Sa tingin niyo, Prof, may hope pa ang kampo ni BP na malusutan ito?
11: Yeah, again, hindi majority vote yung voto para sa impeachment. 16 votes pa rin po, no? Yung may pinag-aawayan ngayon.
10: wala pa rin pa siya dyan.
11: Hindi 13 na 16 po yung kailangan, pero nag-aaway-aaway pa rin niya ngayon. May kanya-kanyang interpretation, may kanya-kanyang opinion, no? Doon sa 16 ba, 15 ba, but just the same, no? Kahit na 15 pa yan, technically, kulang pa rin sila. No? And then, hindi rin tayo sigurado na kung nasa majority yan, will vote against. No? Sa ngayon, ang nakikita natin, wala pang 16. Okay? Although, may mga nakausap ako na on the prosecution side, may mga nakausap ako sa kanila, na they are now confident na 17 na tayo yung kanila. Okay? So, tingnan natin. No? Kasi sabi mo nga na, it's still a game of numbers, no? And we are not sure. Again, kahit naman sa administration yan, yung tanong natin, wala namang forever loyalty, diba, dyan sa politika natin. No? Lalo na ngayon, na medyo pabagsak na yung popularity rating ng ano ng presidente. Diba? So for example, aabot ito ng 2027, no? And talagang bumagsak na yung popularity ng presidente, eh gusto niyo magtumakbo under the administration cap. Na kung saan, no? Ito nangyari at 2010. Diba? Na halos wala nang gusto tumakbo under sa key President GMA. Dahil sa very unpopular siya, no? So, ibig sabihin, kiss of death na yung kanyang, ano, kanyang endorsement. So, yun, titingnan pa natin, no? Hindi pa tayo 100%, and of course, hindi tayo 100% sure dito sa priority. Diba? Lalong-lalo na, na, like, for example, itong Villar siblings. Diba? Na pag naipit na naman sila, eh, may possibility ba lumipat? Itong si Lauren Legarda, alam natin na talagang ano, palipat-lipat to. Simula pa nung umpisa siya naging senator, alam na natin, di ba? So, wala talaga siyang party loyalty or alliance loyalty. So yun, no, hindi pa rin tayo sigurado. No? Kaya natin na natin, kahit na majority, no, 13, eh, hindi naman assurance na yung 13 na yun, yung aabot yun sa required number of votes to convict the vice president.
10: Prof, maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli magandang umaga po.
11: Maraming salamat na tayo God bless and stay safe sa tayo.
10: Ingat po palagi. Si Professor Ramon Abilino Jr., saka politikal og economic analyst mga higala, alas 6:45 ang ating oras. Sa mga posts sa social media, dagang kaayong mga nagkalat gyapon nga mga fake news sa mga higala o kasagaran sa mga nakita nato sa mga reactions. Bisan pa sa mga legitimate nga mga media mga higala, mga media outlet, no? Nakita asad nato kung asa nga kung diin ang reaction sa mga katauhan, ha? Ang wala kay ka madungog ng mga comment, siyempre ang comment depende po na kung asa ka nag-follow, no? Asa mas daghan og troll. Pero sa mga nakita nato, mas daghan ang nagkatawa na lang. Wala na ginaseryoso ang issue mga higala nga kinahanglan seryoso o manunta. Mao nay halimbawa kanang hisgutanan sa flood control mga higala nga kung asa daghang mga nalambigit diha, no? O mao nay mga pangutana diha ang reaksyon sa mga tao katawa na lang. Di na sila masuko. Siguro di lang gusto ma-stress mga higala. Ginapaagi na lang sa mga ingon ni Ana. Unsa bay mga buot pasabot ni Ana, no? Wanay tiwala sa kasamtangang liderato sa atuang kongreso o kamara para mahatag ang hustisya sa katauhan? Mao ba ka na? Alas 6:47 ang atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
13: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mo gamit.
12: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
14: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila o kompleto o professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
15: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
14: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: oras, mga katinig, 6 minutos na lang bago mag-alas 7, mga kaisunan. Sa ito programang Tinig ng Bayan, para sa mga isgutan ng lokal, mga katinig. Sa kung kalipay karon sa mga residente diya sa may Sitio Bua, sa Barangay San Pedro ning lungsod sa Caraga, mga katinig. Human sa dugay nga panahon, no, mga kaisunan, kining dalan gikan sa Sitio Lahi going to Sitio Bua, no, is naablihan na jud, no, mga katinig, para sa mga residente, no, sa maong sitio, no, mga katinig, nga dugay nang ginahulat, no, sa mga residente aron na mas dali ang mapadali ang access, no, nila sa pagbiyahe, no, mga katinig. Ay sumala, no, sa mga residente, mga kaisunan, anaa sa isa hangtod duha ka oras, no, ang baklayon, mga katinig, kung sa una, no, mga kaisunan, nga ikaw muadto sa maong lugar og karon nga naanay dalan, mga katinig, anaa na lang sa sulod sa mga napulo ka minuto, no, ang biyahe, no, kung ikaw magmotor or magsakyanan, mga katinig. O kini ang ikilipay, no, sa mga residente sa maong lugar, mga katinig. No, diya sa may Sitio Bua, no, mga katinig. O sumala pa, no, sa mga impormasyon, mga katinig. April 11, karong tuiga, no, nagpahigayon og sitio assembly sa maong sitio, kauban ang mga barangay officials, pinagi ni Kap Edilberto Kaligunan with napo ng presensya sa ito ang Vice Mayor Rican Kaligunan og pipila ka mga kagawad aron na paghisgot sa mga problema kung sa'y pwedeng mahimo, no, sa Sitio Bua, gumikan sa ilahang kahimtang sa karsada, no, mga katinig. O pag-isgut po sa mga sa fiesta, mga katinig, o naisgutan, no, kining pagtabang sa ato ang kongresista diri sa Uno Distrito, mga katinig, ni Congressman JR Denghirang o nga ato ang gobernador Nelson Denghirang, mga katinig, paghatag o fuel, no, mga katinig, para sa backho, mga katinig, no, aning Rocky Construction para sa opening sa kalsada sa maong sitio. O gakana, no, sa pagpaningkamot po sa atong Vice Mayor, mga kaisunan, nga ma-open, no, ang maong kalsada bago pa man, no, ang ilahang fiesta katong Sabado, mga katinig. So malipayon ang pagsaulog, no, sa fiesta sa maong lugar tungod aning kalsada, mga kaisunan. So, from Sitio Bua going to Lahi, kung dito kagikan sa Sitio Bua, no, ang biyahe na lang sa napulo ka minuto, no? Og kaning ato mga farmers, no? Nindot kayo ning mga inisyatiba, no, mga kaisunan, kay tungod ng ilahang mga kuan, produkto, dali lang mabiyahi pagawas, no? O mabaligya sa ito ang merkado or madeliver sa ilahang mga gustong ibaligya sa ilahang mga produkto. So, congratulations, no? O sa pagpaningkamot sa itong mga lokal ng opisyal diri sa itong munisipyo mga kaisunan. Good morning sa ito ang Vice Mayor Arikan Kaligunan, mga katinig. Ingon si Vice nga usahay, no? Katong mga katinig nato nga mubisita sa iyang opisina, ingon siya is busy jud, no? Sige, og travel diri sa ito ang sulod sa itong munisipyo para sa mga updates, no? Sa mga programa sa ito ang lokal nga panggamhanan, mga katinig. Eksaktong alas 7 na itong oras, mga kaisunan, para sa mga katinig na ito nga gusto magpa-colonix, no? Mga katinig, ang ito ang Yaki Wellness and Medical Clinic open na, no, mga kaisunan. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Og sa gusto magpa-colonix na diya si Doc Bing Herbilla. Tapos si Palang, no, mga katinig. Atong gusto magpa-konsulta, no, mga katinig sa mga naay mga balatian. Lunes hangtod Sabado, mga katinig. Tangi po ninyo ang bagong schedule sa ito ang programa ng pag-amping sa mayong panglawas. Anunsyo lang may kung unsay mga oras sa mga katinig, no? Basig Sabado o Domingo, no? Kita magdungganay sa itong programa ng pag-amping sa mayong panglawas. Kauban si Doc Bing Herbilla, mga katinig. Alas 7:02, musunod na ang ito ang alas 7 balita, mga kaisunan. Daghang salamat og may buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
2: Maokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaeng nga galuya? Korea, mag-Ukira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto,
1: matay... OFM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Ganap na nga alas 7:05 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Sa muli sa mga damaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pamanahing balita. Ngayong umaga po ng Tuesday 23 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
1: Headline.
9: Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, isang teacher patay matapos nabundol sa bayan ng Pikit Cotabato kahapon.
1: Headline.
9: Lalaki patay din matapos na ito'y barilin habang nakatayo sa labas lamang ng kanilang bahay sa Pikit Cotabato.
1: Headline.
9: Isang ina brutal na pinatay ng kanyang sariling anak na umano'y lango sa pinagbabawal na droga sa Kabakan, Cotabato.
1: Headline.
9: Mister ng pinatay na sanggol ng kanyang sariling ina sa Davao del Sur, handang magsampa ng kaso laban sa kanyang kalibin partner.
1: Headline.
9: Samantala, isang lalaki sinaksak habang nakikipag-inuman sa bayan naman ng Magpet, Cotabato.
1: Headline.
9: At matagal nang pangarap na kalsada sa Sitio Bua, Barangay San Pedro, Caraga, Davao Oriental, ganap nang naging realidad.
1: Headlines.
9: Green Shield Symposium. Nagapalakas sa kamalayan ng kalikasan at kahandaan sa kalamidad sa Mati.
1: Headlines.
9: Detalye ng mga balita susunod na.
1: Headlines.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin intawning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra intawon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. pastilan. Hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha kanang ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
12: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
13: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fibaclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
14: Ang kuang yun na ako, sir, nga kuang ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Magyud ako ang kuan ang milungga kay wala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gi maintain na lang pud nako sir oi.
13: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
15: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ginap na nga alas 7:10 ng oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Isang school teacher na nakatakdasan ng manumpa matapos pumasa sa licensure examination for professional teachers. Ang nasawi matapos na ito ay nasangkot sa vehicle accident sa bayan ng Pikit, Cotabato kahapon. Nabatid na kahapon ng umaga habang ang naturang teacher ay patungo sana sa kanyang tinuturoang eskwelahan sa Nurul Elm Academy Foundation Incorporated na masangkot sa vehicular accident ang sinasakyan nitong motorsiklo. Dahil sa tindi ng sugat na tinamo ng teacher na si Noreen Kanakan Mangansakan ay agad itong nasawi. Kasalukoy lamang inimbestiga ng Pikit PNP ang naturang insidente. Sa Pikit, Cotabato pa rin patay ang isang lalaki matapos at ipagbabarilin na nasa labas lamang ng kanilang tahanan sa boundary ng barangay Poblasyon Pikit, Cotabato at barangay Gligli sa Ligwasan SJA Barn pasado alas 12 ng tanghali. Ang biktimang si Archel Roy Buaga sa Dalugdog, residente ng Pioneer Street, barangay Poblasyon, ay nagtamo ng sugat sa epektibong bahagi ng kanyang katawan. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang nakatayo lamang ang biktima sa labas ng kanilang tahanan nang ito'y lapitan ng hindi nakilalang sospek at pinagbabaril na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang likod at kilikili na dahilan upang isinugod pa ito sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ang kanyang attending physician. Ayon na kay Cotabato Provincial Police Office at Director Police Colonel Ramel Huhilia, nagpapatuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon sa naturang krimen para matukoy kung anong motibo. Ayon na sa kanya, tumakbo sa direksyon ng SJA Barm ang mga salarin. Nagalunsad na ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang responsable.
1: Tindi din ng sakwan sa boundary, ano, kung saan talaga. Kasi nasabi namin dito talaga ng boundary, but still part ng Pikit, municipality of Pikit. But still yung area na yun ay boundary. Ibig sabihin, sa kabila lang doon ay

0: hapon ng madaling araw. Ang biktima ay pinagtataga hanggang sa mapatay ng kanya mismong sariling anak sa loob ng kanilang tahanan. Si Floresma Mismis Mamaril, 59 years old, isang byuda, ay agad na nasawi ng ito'y pagtatagain ng kanyang sariling anak na kinilalang si alias Jeff, 36 years old, walang trabaho at umano'y lulong sa pinagbabawal na droga. Nadiskubre ang krimen alas 4:50 pasado kahapon ng umaga ng mga kapitbahay mismo ng naturang biktima. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid na gumamit ang naturang sospek ng bolo kung saan na-recover naman sa crime scene ang dalawang kutsilyo, isang bolo at isang ice pick, tatlong birding lighter at mga drug paraphernalia. Nadakip naman ang mga otoridad ang sospek at nakatagdang sasampahan ng kasong parricide. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang motibo bakit brutal na pinatay ng sospek ang kanyang sariling ina. Tahunin yung rason, sir.
1: Yes, sir. Tumitingnan namin at determine namin itong status ng itong suspect. Kung ito ba ay involved sa illegal drugs or other na mga activities. Kaya tumitingnan namin itong suspect. Bakit niya nagawa ito sa sarili niya, ina.
0: Mm-hmm. Ang tinig ni Cotabato Provincial Police Office Director, Police Colonel Ramil Huhilia. Alas 7:15 ng oras, samantala, sugatan naman ang isang lalaki matapos ito'y pagsasaksakin habang nasa isang inuman sa Barangay Del Pilar, Magpet, Cotabato, kagabi. Ang biktima na si alias Romel, 33 years old, may asawa at isang librer. Nabatid sa investigasyon na habang nakikipag-inuman ang biktima sa sospek na nakilalang si alias Ray, niya isang magsasaka nagkaroon ng pag-iinitan ng mga ito na humantong sa pananaksak. Sa kasagsagan ng kanilang alitan ay kumuha ng patalim ang sospek at pinagsasaksak ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang dibdib gamit naman ng camping knife. Agad namang rumispondi ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek. Samantala, isinugod naman sa ospital ang sugatang biktima. Kasalukuyan na nakakulong sa detention facility ng Magpet PNP ang naturang sospek. Sa Carmen na Cotabato, naaresto naman ang mga otoridad sa ikinasang search warrant operation. Ang isang lalaki na may dalang baril at mga pinaniwalaang illegal na droga. Nag-sanipuwersa ang Carmen na PNP at ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force sa Company at Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Cotabato Provincial Police Office para ilunsad ang naturang search warrant operation sa Barangay Tacupan, Carmen, kahapon ng madaling araw na nagresulta sa pagkaresto ng isang alias Leo, bandang alauna 30 ng madaling araw. Ito ay sa bisa ng search warrant inilabas ng Regional Trial Court Branch 22 na kuhanan ng ilang gramo ng pinaniwalang shabu, ang naturang sospek at ang baril na 38 caliber revolver ng walang kaukulang dokumento. Dahil dito, naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa bayan naman ng Libungan, Cotabato, mapatuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang pagpatay sa isang buntis na baka na pag-aari ng isang magsasaka. Ayon na sa ulat, higit na nakapanlulumo ang insidente dahil chinap-chap ang naturang buntis na baka. Napahirapan pang inalagaan ng may-aring magsasaka. Ayon na sa mga barangay official, kasalukuyan na nilang iniimbestigahan ang naturang insidente para matukoy kung sino ang responsable dito.

0: Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa magsasaka na may-ari ng naturang buntis na baka. Samantala, balita naman sa Libaca, Sultan Kudarat Province, kung saan patay ang isang bilanggo. Matapos na ito ay dumanas ng paninikip ng kanyang dibdib habang nasa kulungan ang 69 anyos na bilanggo ay humingi ng saklolo matapos na nanikip ang kanyang dibdib kagabi. Si alias Danny ay mabilis pang isinugod sa Sultan Kudarat District Hospital, subalit bandang alas 9:30 ng gabi, iniulat na ito ay idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Batay sa medical findings, ang pagkakaroon ng acute respiratory failure may kaugnayan sa community acquired pneumonia at chronic obstructive pulmonary disease o COPD ang dahilan ng kanyang kamatayan.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Di ko na ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oh?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Punya, sweetheart, ha?
7: Imperial Appliance Plaza.

0: ganap na nga alas 7:23 ng oras at sa dagdagan ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Natupad na ang matagal na pangarap ng mga residente ng Sitio Buwa ng Barangay San Pedro, Caraga, Davao Oriental matapos may sagawa ang rehabilitasyon ng kalsadang nagdurugtong sa Sitio Buwa at Sitio Lahi. Ayon sa mga residente, noon ay kinakailangan pang tumawid ng ilog at maglakad ng mahigit isang oras at kung minsan ay umabot pa ng dalawang oras upang makarating sa kanilang komunidad. Dahil dito, naging mahirap ang araw-araw na paglalakbay ng mga pamilya sa lugar. Sa pamamagitan ng bagong rehabilitated road, ang dating mahirap at nakakapagod na biyahe ay maaari nang matapos sa loob ng humigit kumulang 10 minuto gamit ang sasakyan. Malaking tulong ang proyekto sa mga estudyante, magsasaka at iba pang residente dahil mas napadali ang pagpasok sa paaralan, pagdadala ng mga produktong agrikultural sa pamilihan at pagresponde sa emergency. Para sa komunidad, ang kalsada ay hindi lamang imprastruktura kundi simbolo ng pag-unlad at katuparan ng isang matagal ng hiling na magpapagaan sa buhay ng maraming pamilya sa Sitio Buwa. At sa ibang balita, matagumpay na sagawa ng pamanang lungsod ng Mati sa pamamagitan ng Office of the City Mayor at Office of the Barangay Affairs, ang Green Shield Community Environmental Protection and Disaster Preparedness Symposium noong Hunyo 19 sa Nazareno Covered Court sa Barangay Central, Upper Bliss Covered Court sa Barangay Science at Matiao Elementary School sa Barangay Matiao. Bilang isa sa mga pangunahing resource offices, nagbigay ng talakayan ang City Environment and Natural Resources Office tungkol sa solid waste management, kabilang wastong pag-iwalay ng basura, pag-re-recycle, pagbabawas ng basura, tamang pagtatapon at pangangalaga sa kalikasan. Binigyan din sa aktividad ang mahalagang papel ng mga opisyal ng PUROC sa pagpapatupad ng programang pangkalikasan at paghikayat sa mas aktibong pagkikilahok ng komunidad para sa mas malinis at lunti ang kapaligiran. Dumalo sa symposium ang mga PUROC officials, mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan at mga kawaning ng lungsod. Nagbahagi rin ang City Disaster Risk Reduction Management Office ng mahalagang impormasyon tungkol sa paghahanda sa kalamidad at pagpapatatag ng katatagan ng komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:26 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Sa lagay ng panahon, inaasahan na makakaranas pa rin ng malakas at katamtamang pag-ulan ng malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw na ito ayon sa pinakahuling advisory ng PAGASA. Kabilang sa mga lugar na maapektuhan ng sama ng panahon ay ang Soccsaryen Region, particular na ang Sultan Kudarat Probinsya ng Cotabato, Maguindanao del Sur, lalawigan ng Bukidnon, Surigao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao de Oro at Davao Oriental kasama na ang Sulu. May mga lugar din na kasalukuyan nakakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan na posibleng magpapatuloy sa susunod na mga oras na makakaapekto rin sa malaking lugar. Pinapayuhan naman ang mga mamayan ng mga munisipal at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office patuloy i-monitor ang alagay ng panahon at maghanda sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, balita mula sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Naiulat naman ang 13 mga residente na natabunan sa nangyaring landslide noong nakaraang Hunyo 8, kasunod ng 7.8 magnitude na lindol. Ito'y ayon naman sa ulat ni Jose Abad Santos sa Mayor Jason John Joyce. Sa kasalukuyan ay dahan-dahan na rin nga natatanggap ng kanilang mga pamilya ang pagkamatay ng mga ito. Samantala, patuloy pang pinaghanap ang nasa mahigit 30 mga nawawala dahil sa nangyaring mga landslide. Ayon pa sa opisyal, kasalukuyan pa rin nananatili sa Talaan ang 13 mga missing person habang patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation ng mga otoridad. Nagpapatuloy naman ang mga protocols sa pagpamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya. Sa kabuuan na 7 sa mga residente ang kumpirmadong nasawi at mahigit sa 40 naman ang nasugatan dulot ng naturang kalamidad sa Davao o sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Samantala, balita mula naman sa Digo City, handa umunong magsampa ng kasong parricide ang ama ng sanggol na napatay ng kanyang sariling ina sa loob ng kanilang tinutuluyang tahanan sa 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Ayon kay Adam Solon, 30 years old, ama ng 3 weeks old na napatay ng kanyang kalibin partner na nakahanda siya magsampa ng kaso laban sa kanyang kalibin. Hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa rin blanco at wala tuliro sa kanyang tuliro ang naturang ina. At hindi pa rin na makausap ng maayos, posibleng depression o postpartum ang dahilan ng ginawang pagpatay ng ina sa kanyang sariling anak. Samantala, iwala naman ang Cotabato School Division sa probinsya ng Cotabato na epektibo ang mga programang ipinatutupad ng kanilang tanggapan at ng provincial government para sa mga mag-aaral upang gawing responsableng mamamayan ang mga ito. Kabilang sa mga programang ipinatutupad ay ang Summer Kids Peace Camp at ganun din ang Make at Getting to Know Each Other. Ayon na kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, ang naturang programa ay nakakatulong ng malaki para mapakinggan ang tinig ng mga kabataan at maitanim sa kanilang isipan ang pagiging responsableng mamamayan. Ang naturang pahayag ay reaksyon na ni Flores sa kaugnay ng nangyaring mass shooting incident sa Tacloban City, particular sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan iniulat ang 4 na pagkasawi at 22 naman ang nasugatan sa naturang insidente na kinasasangkutan ng 2 mga estudyante. Matatandaan sa naturang insidente, isa ring estudyante ang nagsilbing bayani matapos isara dito ang pintuan ng kanilang classroom para hindi makapasok ang mga kriminal. 2 mga minor de edad din ng mga estudyante na itinurong responsable sa nasabing krimen ang agad na naaresto ng mga otoridad.
2: Dito sa ito ang probinsya sa Cotabato, National Cotabato Division. Always di na nato na ginasilsil mo sa alipatakan sa ito mga estudyante ang kanyang pagiging responsible o i-avoid kanyang mga pangkansya o i-avoid ng mga activities di sa eskulahan mo ito ginapakusog na ito ang child protection policy o ginapakusog po na ito kanabang kung ano kanang understanding each other o sa uniqueness and individual ito nga kamang atong homeroom no? At every program always nato na gina-remind na atong mga estudyante na magpakabana no? O mong take care of each other o malikayan ang madiri mga dimayon no? Ng mga pangitubo.
0: Ang tinig ni Cotabato Division School Superintendent Romilito Flores. Samantala, naghayag naman ng kanyang kalungkutan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 or 4 na mga estudyante ang nasawi at 20 naman ang nasugatan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid daw ng Pangulo ang lungkot at takot. Naramdaman ng mga magulang lalo na ng mga naging biktima kasunod ng naturang insidente. Dahil dito inuutos na daw ni Marcos ang malalimang investigasyon sa naturang pangyayari. Pinatitiyak din ito ang proteksyon at kaligtasan ng lahat ng lugar, mga opisina, establishment at paaralan Binigyan din pa ng Malacanang na wala daw puwang ang ganitong uri ng karahasan saan mang lugar, lalo na sa mga paaralan. Kinilala ng palasyo ang mabilis na pagkilos ng mga otoridad para madakip ang mga sospek. Tumirit ang prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng 62 araw para sa presentasyon ng ebidensya at mga testigo. Samantala, ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte ay 30 araw lamang ang nais nito kaugnay ng nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo 6 para sa presentasyon ng ebidensya at mga testigo. Samantalang ayon na kay House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nakabatay ang kanilang kahilingan sa dami ng testigo at ebidensyang nakasaad sa kanilang pre-trial briefing. Niniwala si Tolosa na ang kinakailangang prosekusyon na hindi nangangahulugang tatagal ng 62 araw ang paglilitis. Maaaring umanong paikliin ng Senate Impeachment Court ang schedule na sa pamamagitan ng pahintulot na magpresenta ng higit sa isang testigo sa kada araw. Isiniwalat pa nito na nadagdagan daw ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon mula 57 hanggang sa 97. Habang iginit ng depensa na dapat matapos ang paglilitis sa loob ng 30 araw. May 51 common na witnesses na parehong tinukoy ang prosekusyon at depensa, kabuang 165 pangalan ang nakalista bukod pa sa 35 hindi pa napapangalanan ng mga testigo. Kabilang sa mga testigo ng depensa ang mula sa Office of the Vice President at ang Bureau of Internal Revenue. Binigyan din pa ni Tolosa na sa Senate Impeachment Court nakasalalay ang pinal na bilang ng kabuang araw ng paglilitis laban sa Vice Presidente.

Samantala, isinawalat naman sa korte ng isang testigo at dating Department of Public Works and Highways DPWH sa Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang umano'y umabot sa 90 million pesong kickback fee ng kanilang nalikom para kay dating Senador Rob Rabon na Bong Revilla Jr. kaugnay ng isang flood control project sa Bulacan. Sinabi ng dating DPWH sa District Engineer na inatasan siya ng kanyang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mangulikta ng naturang halaga mula sa mga kontraktor. Ayon kay Alcantara, kinuha ang pera mula sa advance payment ng mga kontraktor at ipinadala umano ito sa isang hotel sa Rojas Boulevard sa pamamagitan ng kanyang driver. Ayon o anya ang 90 million peso na inilagay sa 4 hanggang 5 bank boxes na naglalaman ng tiga 20 million peso sa bawat isa. Gayunman, sinabi ng isang testigo na hindi niya maalala kung direkta bang natanggap ni Revilla ang buong halaga ng pera. Ayon pa kay Alcantara, siya ang pumirma ng mga dokumento na nag-o-autorisa sa bayad para sa 92.8 milyon peso na flood control project sa Pandi, Bulacan, kahit hindi siya mismo ang nagsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto. Umaasa lang din daw kasi siya sa mga report sa kanyang mga subordinates na nagsasabing naging maayos ang isinagawang proyekto. Kalakapin muna nito ang mga larawang ipinapakita sa kanya bilang patunay na tapos na ang kanilang trabaho kaya napipilitan anya siyang pumirma sa mga dokumento. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Inanunsyo naman ng Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer na mag-re-resign ito sa kanyang tungkulin bilang leader ng Labour Party. Ayon sa kanya, tinanggap niya ang buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamumuno sa susunod na eleksyon. Si Starmer na nagdala sa Labour ng landslide victory noong 2024 ay naharap sa pagbagsak ng popularidad ng partido at matinding pressure mula sa mga kasamahan. Itinakda na niya sa Hulyo 9 bilang simula ang nominasyon na para sa bagong leader na inaasahang makakapagkumpleto bago bumalik ang parlamentary sa Setyembre. Sa kanyang emosyonal na pahayag, pinasalamatan ito ang kanyang asawa at mga anak at ang sinasabing mga namumuno sa bansa ay pinakamalaking karangalan para sa kanyang buhay. Ang kanyang pagbibitiw ay nagbukas naman ng daan para kay Andy Burnham, dating mayor ng Greater Manchester, na lumitaw bilang posibleng kahalili nito. Sa balitang pang-ekonomiya, epektibo alas 6 kaninang umaga ay pinatupad ang big-time oil price rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa ulat ng Department of Energy, bumaba daw ang gasolina ng nasa 30.90 hanggang 5.90 sa kada litro, samantalang diesel ay may bawas presyo na 9.4 hanggang 11.4 sa kada litro at nasa 9.82 hanggang 11.82 naman ang ibinawas sa presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng pag-stabilize ng pandaigdig ng merkado ng langis matapos ang posibleng pag-undad ng usaping sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Matatandaan noong nakaraang linggo ay nagkaroon na ng bahagyang pagbawas ng presyo ng ilang mga produktong petrolyo, particular sa diesel at kerosene. Paliwanag pa ng batay sa datos ng DOE, nananatili pa rin mas mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo kumpara sa simula ng taon na umabot pa rin ng mahigit sa 47 pesos and 2 centavo per liter ang net increase sa gasolina ngayong taon, habang 39.71 per liter naman ang sa diesel at 37.30 per liter sa kerosene. Tiniyak naman ang ahensya na sapat daw ang supply ng langis sa bansa. Ayon sa pinakahuling tala noong Hunyo 19, ang kabuuang inventaryo ng mga produktong petrolyo ay lumampas sa 43.86 days na supply. Samantala, nanatili pa rin mataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG hanggang sa kasalukuyan. Sa balita sa larangan naman ng sports, nakabawi ang Team Spain matapos ang nakakadismayang laro nito sa unang group match kung saan nabigo ang bigating kupunan na gumawa ng anumang goal laban sa Cape Verde sa naging laban ng Spain kahapon sa Saudi Arabia. Tinambakan nito ang Saudi Arabia sa score na 4-0. Sa unang 10 minuto pa lamang ng laro, agad na nakapasok ang 18-anyos na teenage sensation na si Lamine Yamal ng isang mabilis na slide shot sa assist ni Mikel Oyarzabal. Ito ang kauna-unahang World Cup goal ng karera ng batang pambato ng Barcelona. Sinundan pa ito ng Spain na bago pa man na sumapit ang ika-25 minuto ng laban. Magkasunod namang naipasok ni Mikel Oyarzabal ang dalawang gol sa loob lamang ng 3 minuto. Dahil sa magkakasunod na gol na baon, ang Green Falcons ng 3-0 bago pa man na mag-halftime. Bagamat sinubukan pa ng Saudi Arabia na pumalag at gumawa ng mga counter-attack, hindi sila nakalusot sa solidong depensa ng Espanya. Dahil sa panalo ang Spain, ang nangunguna ngayon sa Group H, hawak naman ang 4 puntos. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Tuesday 23 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, You may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.